0: Wakar kata khartag mi jamdra denji ga joje yembi ge yong wo ji lhe chum jandar ga ba samba bewi da jur Xi Jinping ji chum chu wo gong per lob jong dang la gan tar xin xie ba dang chuo ne yong ni ge ni chum de ge cha de lu ye xia bi go zhe ge la tar xie ba jamdra denji ga xia wa nan den ji be de che zhe tou bi chum chu xia xi jamdra jian zhen ji bi zhe le tou bi pie ji lan gan song xie che le 서울군의 Adinjig yarkil tel nipan donba. Jimjil donchin huangguk tel tenchin jimbar mgirti. Tangdi kapsing shigbi lhirtsumirti. Lam shibar tankil shiobi. Jachin chigdukba namji. Lam tang jilbi jimjil adinjig shugji. Zhuxia arnaitan zungi. Ani. Janshig samshi tag. Tangga chapsir jil langshug tang tanggi badang. Zhuxia ambirta tunxing. Zhuxil anaita samba. Cikjur awab chikhing. Jirsi jib chichi danba. 作为拥抱三木等等点这个项 An tangpo xig, xiarga la zabzi la hang yi tang, gora shtong nga yin. An ni pa ni, xiarga la zabzi la hang yi tang, gora shtong samri yin. An samba xim, xiarga la zabzi la hang yi xig tang, gora shtong ni ri yin. Pala xiong samchi bche yu la, xiarga la zabzi la hang yi yu la. Zhe, tongme ya damtun xiong bi pala xiong samchi tag, Sonungun warkila longchengji, njilajila lamtunji, zangkura riya, zahpambi nyemi, lintzanda jirindun xiepaadang. Sonungun warkila longchengdang, amdu nyanchengji, ganchengna jirtakhtangdang goji yinla. Lomjigla xiarga tumkin tamchil, gongsukhtang danshi shirti, deftanji, sulari jia nombaan bilachir yol. Abdun, samchifkar yil, tankilji yigisim nangda, somihkargi. Gerni xiamsir tariyin. Samchi junjig de rimang dang, jashtig angchang, likong suji mang sawar ngolgi. Jashtig xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang zhoma jiyin, kapar angchang xiamsir tariyin. Sonungun jangzhug nianchen kang, orkila nianjur dini, orkila longchen ni, nishtong nierjig li, da sambi, cim nikhanyin.
1: Hari nyam kanda bada naa waran dhani terang yana gachi Sorungi sanchi na namshi tukshu kongi wadag nukwa namshi Nguanda jigita juu yedana namshi nguanda ndepti yung na Terang hatu ni terang shetri war tarang rim Sorungi sanchi nga Shtung shkur tang Hualung Ndabzi Chaka Gwinan Shtseko Kachanza ga sakil kang nangzga Chakchir mba patang Slang chongchir tang Sokhir chongchir Solu ga sacha mungchi azg tang Sobshin ga sacha mungchi azg Yishu ga sacha mungchi azg tang Golu gu sakil mung chiazg. Ramalu gu sakil kang mung zga char chapu tang yang na charchin bab jiri. An sonu gu sacha mung chiazg tang diyan yang echu hudu tang dabzi chaka gwenna yuishu rzartul mdrishtul zeku ghanan gu sakil kang mung zga yang charchin bab jiri seku ga. Dorgung gungmu gu wara yang salang chungchir tang sukhir chungchir solu gu sacha mung chiazg tang sobshang yuishu golu Армалу гы сакыл кэн мүнзгэ ян чарин жанцэн бапатан шанчин нэн кэча сача кэн мүнзгэ ян ата чар самсым тан чарин жанцэн ян на жагчар бап жүгэн амшин хундау кэсэгүгэ.

0: Tiyanchik jalim xumchig tig kunghu warg kapshogdan xumchig ngag rtongshkurdan namtsu garamba tongma zonamdan jalim xumchig rtatangdan dabzig warg lamdamdan jalim xumchig solhintan kansu warg dinsamdan didatang hudu gupshangrag lasukhaandag lamdam susuyang denjagra yinayang ta namshigang kachatand babkunur jimsan devtendatang susu semchongujuda kalchik Yanyang chu xinhua hualung war kalam dum dang san chinam gulam ni tig dang dani san chinam gulam chigsim chig tig chig hu zhu dang salang war kalam dum dang dani sh gambum gu war kalam dum so so yang den jigre yan nayang nam xi ge khir chin da la za zu xi ku san chinam gulam sum tig nga ge min khir ba dum gu zhonam dang dian chi ge sum chig ding ge chan dum gu war kalam dum dang na kor mu gu war kalam dum ngai war kalam dum dang a dian chi ge so hom bu ge yes kur ge che chi lam dang de da dang yang lam tig so so ge lam dum de den jig da jin den chi yin na yin nam shi ren de he xin ge ng ge ta lam ni ju na sem chong ju ju ra yang na du zun na mo ju de ha chen gal chi di ni ma z ge ru ma tang ni ma z ge tan chu an de la yang he xin ra tang ran ba te ge o ka o ti ta ku da ja chi ka lo tang ja chi lam ru su su nam z ge na ra ji ni ma chu len sin de nyan ni a le tsin di chon ni xia gu nu le tsin di chon ni ga lang gu nu le tsin di chon ni a ta chel na ba ge tan rung da layang chig tab di kang zhif tin uk andar ka ta chi chi ju tan ti han chi ki chu lang khur zin dar ti jin ta da lang khur da shep shri gu gu lang khur shep shri ju na ha chang gal chin zri zi tum ma ma sha ku nar sha ku na ta ta rang na ra kir ge chi nyam jo ku yo sa me sa tum yo ka ti na a te rang a ta da su ka ku ni chi hi sha a chang ri nyam ge nyam ju ye
1: ta ge chi te rang yin ta na tan di Langkur shibshirka kurni da chizgishi shibshir yegu ga da shibshirka kurni nyamjug yegu sara tono yegu sa kantago ni nandi kurni achindor tizgisha la tiyanche ga da niton nyarni lu dawachiwi tizchigni nye zonte da lakhtar shivunu ga shibshirka namba sarwa amyangna jiglam sarwa di kontok langkur kantago ni nang di kurka yung tono yegu sa kago ni nang di kurni achindor tizg ngontuwe juye la Tana da jartanga achu da langkurnda zhig shabshiri yegu di taso kirka sone shibshirka yuetang zina chukha yang na shibshiri yegu ndi kurni nyamchung yegu sa tango mo da kangra zina da achu langkur chima chung sim rik gangi na da charta la sukha yana ra jik chongra shibshirnda kirka sone huay zhig na da achu nitong nyarzilu dawa da zhawa nanga shibshiriya gu nundamu yinji na achu songni di nganga dawa samga nangzirka karka shibshiriya na chukhnura ta khuay zhigna nitong nyarzilu ga dawa samba tang dawa niwa dawa chigwa tawu o karka nganga dawa samga nangzirka shibshiriya na chukhni mitsil ta khuay zhigna lo zhigma ga shibshiriya ju tara ta tatang dawa niga ngana nartang nara lo zhigma ga shibshiriya ju di tsotan jirwa wu namara jirwa wu namara ngari yang yang nitong nyarnga lu ga dawa zhawaya nitamura ti tabka achu nye maazga shibshiriya ju ni kurni ta chizigra zidang na ranga langkur shibshiriya ju ta dawa te gige denjig nandamu kurzigu ka ta dawa te gige ne yang ti nima karma te gingdik nitamura nima karma te gige yang chik ti nima te shibshiriya matabja yang na chik chizgunar jirchen gangmangz gangga yang ti tso daan ju chi namur ti tso daa song taso chigne achu da chizgunar nirmjir ka kirka chumga chepa unara da achu langkur chi ma chungsam gangga na shibshirka ti tso daa song na nirmjir dihinjig chumga da kirka chumche gur ni jakarma chika chepa chik chiyo ni tamur da chamchega la kaga da chizgunar tamu zikra jara yang shibshir meri ne achu langkurnda lam togan yugo di taso karte nirmjir donjin la sukwa shiong song na zikgu ga o da achu ranga niyo nugu nyengu qara yang chik jintsam mulchuji o ya ndamu yu nara nda yang achu shibshir ka di tsu da song na chizgunar nyeng kazi na chukwa yang na di kune do na yegu nukur chik di hanchega yang chizar tangna shibshir nda da song yu ni huye zik na ranga langkurnda Zhenbazga yartang jin ranja, yang na donjin cap chenxiong tang dan ranja, damo ga ni cirka wukne, o da achu langkurnda shibshir maaya ni lam tukwa songnu ga, chone da donjin cap chen huay zhig na ni cilin dewa tang yang na mamay jun cap chenxiong songni, damo ga donjin yu tang na, chizig rizdang na da ranga di ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯔꯇꯤ ꯇꯣꯟꯆꯤꯟ ꯗꯤꯟ ꯊꯣꯅꯤ ꯔꯪꯒ ꯒꯦꯡ ꯈꯔꯒꯨꯅ ꯇꯣꯃꯣ ꯌꯦꯟꯗꯥꯡꯅ ꯇꯥ ꯑꯆꯨ ꯁꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣ ꯒꯦꯡ ꯈꯔꯒꯨꯗꯤ ꯇꯥꯁꯣ ꯅꯤ ꯊꯝꯦꯡ ꯒꯔꯣꯅꯤ ꯃꯆꯟ ꯅꯤ ꯊꯝꯒ ꯈꯔꯀꯥ ꯁꯣꯅꯤ ꯊꯝꯊꯛ ꯆꯨꯖꯨ ꯂꯥꯀꯥ ꯅꯤꯔꯥ ꯌꯣ ꯑꯣ ꯇꯥ ꯂꯥꯡꯀꯨꯔ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯛ ꯆꯤꯛ ꯒꯨꯅ ꯊꯝꯊꯛ ꯆꯨꯖꯨ ꯖꯤꯃꯨ ꯒ ꯖꯨꯖꯨ ꯒ ꯆꯥꯔꯆꯤꯟ ꯖꯤꯒ꯭ꯔ ꯇꯤ ꯇꯥꯞ ꯀ ꯑꯆꯨ ꯁꯣꯅꯤ ꯂꯥꯡꯀꯨꯔ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯌꯨꯟꯗ ꯌꯦꯟ ꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤ ꯒ ꯈꯔꯀꯥ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯀ ꯇꯤ ꯆꯨ ꯇꯦ ꯃꯥꯊꯤꯛ ꯅꯥꯔ ꯔꯥ ꯇꯤ ꯅꯪ ꯒ ꯗꯥ ꯁꯝ ꯒ ꯅꯪ ꯒ ꯇꯥ ꯔꯪꯒꯦ ꯁꯣꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯖꯤ ꯌꯦꯂꯤꯅꯤ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯌꯨ ꯃꯥꯔꯇꯨ ꯀꯨꯏ ꯑꯣ ꯇꯥ ꯀ꯭ꯔꯀ ꯌꯦꯟ ꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤ ꯇꯤ ꯆꯨꯟꯗ ꯑꯣ ꯗꯥ ꯒ ꯖꯤꯡ ꯃꯅꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯆꯝ ꯒ ꯀꯥꯔꯆꯤꯟ ꯖꯤꯒ꯭ꯔ ꯇꯒ ꯇꯤ ꯍꯦꯟ ꯆꯦ ꯒ ꯆꯨ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯗꯤ ꯂꯥꯀꯥ ꯒ ꯇꯥ ꯖꯤꯒꯂꯝ ꯁꯔꯋꯥꯟ ꯗ ꯇꯥ ꯑꯣ ꯖꯤꯒ ꯆꯨꯟꯗ ꯁꯣꯅꯥ ꯅꯤ ꯇꯣꯡ ꯅ꯭ꯌꯥ ꯅꯤ ꯂꯨ ꯗ ꯋꯥ ꯆꯤ ꯋꯤ ꯆꯤ ꯆꯤ ꯀ ꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯤ ꯖꯣꯟ ꯇꯦ ꯂꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯅ ꯇꯥ ꯂꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯅ ꯅ ꯇꯥ ꯑꯣ ꯏꯟ ꯔꯣ ꯌꯥꯡ ꯗꯤ ꯀꯨꯟ ꯅꯤ ꯁꯤ ꯒ ꯃꯦ ꯅꯤ ꯖꯣ ꯑꯟ ꯖꯣ ꯅꯤ ꯀꯨꯔ ꯖꯤ ꯌꯣ ꯀ ꯔꯪ ꯒ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯇ ꯆꯤ ꯖꯤ ꯒꯨꯟ ꯔ ꯖꯤꯒꯂꯝ ꯁꯔꯋꯥꯟ ꯗꯤ ꯀꯣꯝ ꯇꯣꯛ ꯁꯅꯥ ꯅꯣ ꯌꯦꯃꯟ ꯇꯥꯂꯝ ꯒ ꯁꯤꯞꯁꯔꯤ ꯊꯃꯟ ꯇꯨꯝ ꯒ ꯀꯨꯟ ꯌꯣ ꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯖꯣ ꯀ ꯇꯥ ꯅꯤ ꯀꯣꯝ ꯒ ꯁꯦ ꯀꯣꯟ ꯒ ꯅꯤ ꯇꯣꯟ ꯅ ꯅꯤ ꯂꯨ ꯒ ꯗꯥ ꯆꯤ ꯋꯤ ꯆꯤ ꯆꯤ ꯀ ꯅꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯦ ꯨꯅꯨ ꯖꯤꯒꯂꯝ ꯁꯔꯋꯥ ꯅꯤ ꯀꯨꯔ ꯖꯤꯅꯥ ꯆꯣ ꯌꯥꯡ ꯅ ꯅꯤ ꯀꯣꯟ ꯁꯨ ꯇꯣꯛ ꯅꯨ ꯒ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯇ ꯔꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯦꯝ ꯕꯨ ꯔ ꯗꯤ ꯅ ꯇꯥ ꯑꯆꯨ ꯔꯪ ꯒ ꯒꯔ ꯀ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯇꯥ ꯅꯤꯛ ꯇꯥ ꯒ ꯇꯥ ꯒ ꯒ ꯃꯦꯡ ꯒ ꯇꯥ ꯅꯦꯟ ꯖꯨꯛ ꯆꯦ ꯒ ꯔ ꯆꯤꯜ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯆꯦꯝ ꯕꯨ ꯔꯤ ꯇꯔ ꯇꯔ ꯇꯥ ꯃꯥ ꯇꯣꯛ ꯌꯦ ꯖꯦꯝ ꯕꯥ ꯒ ꯅꯤ ꯁꯨ ꯆꯦꯟ ꯖꯥ ꯂꯥ ꯁꯨ ꯀ ꯗꯤ ꯅꯣ ꯃ ꯆꯥ ꯀ ꯇꯥ ꯒ ꯇꯥ ꯔꯪ ꯒ ꯁꯤꯖꯔ ꯇꯣꯡ ꯅ ꯅꯦꯟ ꯖꯨꯛ ꯆꯤ ꯔꯪ ꯒ ꯒꯔ ꯀ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯗꯤꯛꯇꯥꯛ ꯒꯇꯥꯡ ꯒꯒ ꯃꯦꯡꯒꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔꯇ ꯌꯦꯅꯤ ꯃꯆꯜ ꯇꯥ ꯑꯆꯨ ꯔꯪꯒ ꯆꯔꯇꯥꯏ ꯅꯥꯔꯔ ꯇꯥ ꯆꯤꯖꯒ ꯇꯣꯡꯅ ꯀꯔꯀꯥ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯀ ꯅꯥꯕꯥꯇ ꯇꯥ ꯊꯪꯒ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔꯛ ꯗꯤꯒꯂꯝ ꯒ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯀ ꯅꯥꯕꯥ ꯁꯔꯥꯟꯗꯔ ꯅꯤꯒ ꯆꯤꯛꯄꯥ ꯆꯤꯛ ꯊꯣꯡꯖꯔ ꯖꯒꯣ ꯀꯣ ꯇꯥ ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯇꯥꯁꯣ ꯅꯤ ꯀꯣꯡꯁꯦ ꯀꯣꯅꯨ ꯒ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯒꯔꯛ ꯂꯥꯡ ꯀꯨꯔ ꯒ ꯗꯔ ꯑꯗꯒ ꯆꯔꯇꯥ ꯒ ꯁꯤꯞꯁꯤꯔ ꯅꯥꯕꯥ ꯅꯤꯒ ꯗꯤꯒꯂꯝ ꯁꯔꯥ ꯒ ꯅꯥꯡ ꯗꯨꯟ ꯔ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯒꯂꯝ ꯁꯔꯥ ꯒ ꯅꯥꯡ ꯗꯨꯟ ꯆꯥꯖꯒ ꯁꯤ ꯖꯔ ꯖꯒꯣ ꯀ ꯗꯤ ꯇꯥꯅ ta achu rang gar ka lang kur nge kong she kon lang kur ng da chem bo o lo chi ga nang zir ka lang kur zgi yen tang na kher ka so yen ne o shib shir ka ta ni ta diglam sarwa ma thun ni ngane ta zgi chun so na lo o ta niwa tang lo zwa ni ga a chi zgu ne ta jalam ga shib shre ju mar tu kwe a jem ba o ta lo chi kwa lo je pa lo chwa chang ma o ta kher ka so yen ne achu a di ta chu shib shir sa tsi ge shib shir gu ni de mo ti en che ge lu chi ge yen lu song no a ta lu chi ge shib shir tang chi ge ti ma zhe lu zhuo nga ge yen lu song no da zhe ge chun ni song na a ta lu chi ge chun ni shib shir tang ni re gu ni de mo on jing ta tang ge zhe ge lam sa ra ta che mo zhe ge zhe tang na ta o ta tang ge zhe ge lam sa ra da zhe ge chun ni song na ta chu lu chi ge nang zhe ge lang kur yo chel po zhe gu ga o ge ka so ye ne ni zha lam ge shib shir ju ge na ban de tang chi ge ji mang tang zhe gu ga jima tangnu kangra dina ta lo niwa tang lo zhwa di hanche ge lo jepa ra chalam ge shibshir ye thap ge yech o kharka song ne chalam ge shibshir thap ye ju gundi kharka shiz gundi khatang nan ru jima tang song ka ta lo chi ge nangzir ge langkuri yo chil po ta o tang ni mar to ge shibshir sa chige song ne shibshir ye mar gu ga ta kangra dina chu lo chikwa ra lo zhwa ni ga mar to ge shibshir sa chige rin ba shin le ni mar to ge shibshir ye mar gu ga ta ge ge chalam ni shibshir ye gu sko no ta chu khapar ka nang ge drum drum to tam chigni chigni sum ge malak kala ka ge shibshir ye thap ne chigni ti han che ge ni ne ta chu drum drum ni to ge khang na lang khur to dum ra ka sko no ti na so ye ne a ta rang ge ro chul hwa ira thap tang lak chen ni ga chen yo so na te ge ge shibshir ye thawa ta ta ge chun so na o tsangma wu ta rinmei nara karma kaang ra mrgoni tu mura ta mura ta chertang ka chungi kongi she konu gu rang gar ka lang kur chenpo o dhirtir lang kur chenpo ndik tak gara gagmei lang kur yu tsilpo ta lo chi ga nangzir yin tang na lo ni gan choni shibshir tang kar ra ye gu nara ra on chang shibshir ka namba gan choni tangi ta suma shen nara lo niwa tang lo zhwa lo jepa la suka chalam ga shibshir ye ju rinmei ka shibshir ye ju tira ta rang ga rinba za zhin ni shibshir satsik ni shibshir ye gu no lo chikwa ra lo chiwa ni ka maar tukwe mei kanda tsangmaa gu yeren zanju tar taa chiklam sarwa ga nangdun zha ti hen che ga lo chi ga yen zga taa nge kongga she gu nugu lang kurgnda chenpo lo chi ga yen taa chuta lo chonga ga yen nara chok lo nyekha lo nara chok tsangmaa wata chi zgra zidang na lo chikan chone shibshir tang chige ju maar tukwe ngang ga chiklam nyangwa taa lo chonga ga yen ga lang kur chenpo lo chikan nga shibshir tang nye ju ga chiklam taa meni tang zgo ka meni tang zgo ka taa chuta lo chonga lo na nyekha lo na samche lo na taa lo chige shibshir tang chig maar tukwe ya mar gu ga nda chiklam sarwa ga nang du yin taa ti hain che ga chizar tang na taa nge kong she kundu ga o charta ga chiklam yin nara ra tang maa taa uzge chone song na o chizig ra zi tang na lo chikwa ga yen lo nugu shir charta tsangma wata loriya tangkara shibshiraya kunur. Onchang wata tawar tatangga ni gongga langkurka jiglam sarwa ndatang niga tani deli wata langkurka shibshirka nabara niga chikpa chik tsongjir zhigoka wata lo chiga nangzirka charta yotsilpo wata ta chizigrizi tangna lo niwa tang lo zhiwa lo jepa laspa chalamga shibshiraya tabka dihanchega karka shibshirka nabaga tani narara lo chiga nangzirka charta yotsilpo lo nigan chone shibshir tangchige jutara di nangga shibshir satsika shibshiraya kunu ta lo chikwara 로 지와니가 마르토케메 그다 공글랑 쿠크 십시라니가 남바 안바나라 로 찌게 연거 쳤다 요체보 로 찌게 통칙 십시리 주터 아 인다 다우즈게 촌에서나 아추다 통거 드글럼 사와가는 거 십시르크 남바터 디 헨체가 치즈그레드 동나 당이 공기셰 고노가 어 십시르크 남바 사와 아미나 디 드글럼 사와니 콘스 모토그는 안자 양나 치즈그너 아 니 고르컴데 르그마 탐니 안도모 그릭 차리오 그 찌기 쳇 그래도 당나 아추 랑거 가르클랑 쿠리엔 조양 쳇 그너 랑 쿠르크 안딕덕 그거 당 그거 멩글랑 쿠르크 나나요 제르크 그 그르카소니 멘포 쳇지 다 준 로출 호이 그랑 라카나 어다 얘긴 더슨 부티 정도 좀 불랑 쿠르크 공거 드글람 지나 조양나 공거 달음 그 십시레 주란데 모 디티스 마사카 디 한체 그릭 니와 모이 당나 다 회지그나 아추 랑글랑 쿠르크 시엠란다 양나 시그 남반란다 어다 저조에 당노 ওয়া রংগা সোনে নে অন কুরক নদুক জারতং জিন রায়ন না লং কুরক জেমবা গচি জারতং এনে চিজারতং না দান জমজিরক ও ডিংগির দে তক সোনু জাবো ও ডিংগির কং রজনা শিয়েব নাবাত রংগা সমজে দেলি জারজো শিতং নি মসল ও অচুন জমজির সং সোনে নে আতা থংগুল মায়ে নু কুর জেমবো ও থংগুল মায়ে নে ডিংগির ক চেপা জেতং নু জেমবো ত ইউ ছল পোত চিজারতং না কোং গ চুত লং কুর নাম গ লোয়ে নি চামার লং কুর তে তালো সোমানি নে নি চামার তা চিজারতং না ও Gong jigdam sarwa talam ge shipshire jura ta ge ti korta khir ka ragma tap ge ragma tap ge yin jigmani ge lore song ne shipshire sa tsge shipshire gu ni to mor ndar ge niwa mor rik samba mu kan rizna ta jamjir tonchin chapchen shong ta ne lang kur ki shina ba re shi tsga tan jer song nu jambo o ya tonchin chapchen shong ta nu jambo korta yang o chizig re ta na gong ge talam ge shipshire ja yang na shipshire ge jigdam sarwa nda korkam nan ragma tap ge nda gong ngi shen nu ge rignda sambu namma tsnu mar to ge ta rig jamba yu chul po ta gong ge chu she ko nu ge chu ཁྱི ཕྱི རྒྱུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱩ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱟᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱛᱚᱢ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱭᱩᱝᱜᱩ ᱠᱤᱝ ᱡᱩᱡᱟ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱛᱟᱜ ᱥᱩ ᱥᱟᱪᱩᱭᱱᱟ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱟᱣᱟᱛᱚᱢ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱡᱤᱞ ᱫᱤᱱᱡᱤᱠ ᱠᱟᱨᱠᱩᱨᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱩᱪᱩ ᱛᱚᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱯᱷᱟᱜ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱟᱛᱤᱭᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱟᱞᱟᱢᱤᱱᱟ ᱨᱟᱠᱨᱜᱮ ᱪᱟᱪᱩᱜ ᱢᱟᱝᱱᱩ ᱞᱟᱢᱜᱤᱱ ᱤᱛᱞᱮᱱᱟᱨ ᱟᱪᱟᱝ ᱛᱟᱪᱤ ᱧᱚᱜᱡᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱞᱟᱢᱤᱱᱟᱨ ᱪᱟᱯᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟᱢᱩ ᱠᱚᱨᱤᱜᱡᱤᱠ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱥᱟᱪᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱭᱟᱝ

0: Sachi jiga mawudu yosari da nga ndobbi kops ngayka yirto tela girgi nyingok.
1: Ari?
0: Chikta tsudu girgi yingi, chikta woyi girgi yingi.
1: Ari?
0: O, tanda yinza na, tani ta nzanda yina parchin zanda loram tango nyi pasan baike wanga wa tukpati yopari. Ta girgi nyingi te zhukta yingi kops chitri yaha didi ta zom khan chika nana nzanda sambi sambi chukoba. Tan zanda ti nato woyi yina tsoman zanda samti woyi yinba. Shido tsudu yina zanda samti tsudu yinba. Tan lorim tango nyi pasanba di somkong chika nagan chok. Lorim jeba ngawa tukwa di somkong chika nagan chok. Tani ta soma soso yon kha korsa mandawa zanda tango di kyon yi sa kha korna. Aya zanda jeba di kyon yon sa kha korna. Zanda tukwa di yon kha yara kha korda da ta lorim. Garunwa?
1: Nari?
0: Tandu yi dada gergin chik ngadu chiga Pan zanda sandi ri koru chada tani Likshari yaga tandi zi ti yona ti taso chirna Gergin ka ching dansat maa huwa pa Nina cheli rangin jang gergin anti karsiga hajong kumbu yin kwa pa Tataso nga su go gergin na bata nga rangin ka Goma ka gergin su go tatawi go kawli jang yono te Hirtiri yi di go ngoma Hamsung ge yamsung ge chi zirji chimbu nda ta Gergen se ju di tat awi jenchung chimbu zi yi si ge Samjian da zi nguma nima chik la Chik chokchip kharma ka maa shoji me pa Nga du shibu tsuma la
1: Nari
0: Ta Gergen ni zoma yipchi ngapchi che ho ko na Tan zanda lorim tukte la Gergen ni ge lopte ho jan da so tawi na ta Hajong chik Tren chimbu Tren tangu wanda Jir marong wanda zi re samji ge Tari ti kaafsi ge te wang lopti ge Cherchin dong, yana dong jiga chig, dhujye sego na wanda chig, kakar riye sam chiga, dhimu yoga. Ta rani ta lupto yivi kapsa, tani kaska ome, cha manyo da, rani ta lupchon lando yivi kapsa, cherton rani ke cheli te poyi gomo.
1: Ari?
0: Ha, tere da rani la yon tsadu chuggo yivi chukwa, ta rani ke tsadu chuggo wa ta, chuo tsadu chuggo wa re, chuo lorim, jivago wo yivi te chuggo na re, lorim sambi tsadu chuggo na re, se ta rani ta tawe na chig, girbin te parchi, Cheli rongin kyan ti taa shiga hajan kumbu yinpa Kimu kan sanchar zi yoka, teyong atlubdi ka tekh zindam Tirib ti zi ka tekh zindir ye samdi, timu zi yoka
1: Laso
0: Tachidde, tani nini taa wain kachi taa taa rani taa wain na chi Nawaan tuwa nama, loo nyo nama, tanda yin zana taa nyam nyo mepa Lopsu go kakir di sim mepa
1: Nari
0: Nana lopsu la chi munzun saru mepa Lakda rong taa wain na chi yon Lika de dhubi kaasin kaji da shanchin uyin bhubda ni tarhi nari. Dei na nga yon getin bhubda ni tarhi nari maayin bhi chani ga. Dami yon jil tangma ni go poyil go tushi nari da. Soso se jo da chindra ziye go. Loma se jo chitr chong go. Lomi semkim chindru ye jib ye go. Chindak dan lomi wartu ga nirwa chitr nzug go. Chindak dan girgin wartu nirwa chitr nzug go. Ndi korku ga ranyi la kya kya. Chichi yopa nda wore, tarta hirti yongdi, o ti taso kaan shi mesi samji zindra shi timu zidi. Taan datak tsamao nro tsarni ga tondak ri, lorji zidi, shidrin zidi, tena tondak chimbo mndak da, timu zidi ya genla.
1: Loso loso genla, kwa chanchi, kone giri nga chu, giri nga sonji nara kaabde, ta lo nyaha, tsaag yanghun na, tomar giri nga lirkaangde shiri taso, ndaga chi kaka kankang zgan tani na gergin ta kuna songgo no tebzin de ngonchi lingi na gishu kap taga kymdag naan ba ta chaga kirga cha chaga kirga lhobsu ndi zonu ga ndaghi maan ba ta chiga nigla ka ni gichu lhobchan songgi na ra lhobchaga kirga adrizhan da cagdambu mani lhobchaga shok gantani kirga charkin da nzombu mani tarkib tanga dari yungna ndamu yinu ti hanchini ta xogu ngi na gichu lhobchazgan songgi ya gergin ga hongde re gergin ga hongde nda zon songgi na ra tiga zi chasar gondar gergin manga meni yonu ra kirga cheli rangzhin mani ndamu gu tsige tsige chachin dham meni ti hanchini ta gergin ga takungna songgunu tebzinti rangzhin zon songgi na ra ta thomar gergin ga lekhkandi shignu gu chenga kirga nyamnyong chepo meni chaga kirga lhosu gu tam peshu gu ina nda ndaga zige ngay tandana tsige tsige nyamnyong chepo meni ndamu yinu gu chenga kaab tukde kaka kara mangpo zga tiknyong ase gu no tebzinti ti chenga kirga gergin na songgi na ra gichi kaka kaabli ndamu manga zgib jali yong nu gu tarkibin jina ta lo nye kha chari gu gergin ga lirkan dhani ta lhosu lho chika shawan dhani yinu gu chenga tarkibin jina kirga ni ngay tanna nyamnyong ina nda shokang tanna ina ra tsige tsige pegi ala 송요노 안다모리 대한진이다 그러기는 참다는 지지도 그죠 다 갑토터 그 소프트를 시했던가 다르급 그 소프트 시했던 거 왔나 캬펀도 간다즈고 삼기긴 딩이 태즈니 갑다즈가 통통이나
0: Tanda yin zan na te tak popa, yon tuk suk, che tong, nyan tapi lam ni kata, te girgin la tuwa pari. Zo che wa huma ti, ni ganga zaga chuk, lang shuk ganga zaga chuk, te tuk girgin zo che, sam jin da ting zri.
1: Ya ri, ri, ri.
0: Tani lo shi, lo mi gab shuk tong, tani sartan di, shin sara ri, rang so, ga tak chay je te na, tangan fok tuk, tap shi ka chin zri sam kus.
1: Ya ri.
0: Atela tono shi goza jingi zi yo kasi ta, tango yinka chi da mokshi kunchi dey jim zungo wa. Tanda ya ajong karchin ziri, chir tono mokshi kunchi si yo na ngoma yin chi, nga rangi go, pa lom chad lo nyoka tsad dan tsad ji zi ga yin re da, nga rangi ti yo ni yin na, yun ta zokyo lo ma zi da, mamdo lo ma zi go yun dan si go na, yun dan chin bozi cha yo amare, lo ma koko murti kata na yo amare da, Gergen zhanyi ka tana tīmū mara lahlaq ga yundin qiñpūz yuwa ma.
1: Yari.
0: Mari da tō chewa te lōk chōng tāng māndō ni tō chewa mabgya zhōng uzu chāja. Tā ājāng chī kar chewa uri.
1: Yari.
0: Mabgya zhōng uzu yuhta zibi zi māo bāgu ga yundin tāng shirik te rāngan chōrni gī dāda rāngan lāgli yī gōwa zi vē māsak zi ma Gergen ka tsōma yuhta chitāng zi māri sāmji ga rāna tātir tīmūz yuwa ka.
1: Denga.
0: ᱠᱚᱠᱮ ᱦᱚᱠᱛᱩᱜ ᱫᱩᱜᱤᱜ ᱠᱚᱠᱮ ᱞᱟᱵᱫᱮᱵ ᱥᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟᱜᱫᱮᱵ ᱜᱚᱣᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱠᱮ ᱦᱤᱱᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱ ᱨᱚ ᱜᱚᱣᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱩᱨᱛᱷ ᱛᱟᱨᱠᱮᱡᱤᱜ ᱥᱤᱵᱪᱟᱫᱤᱜ ᱫᱟ ᱭᱩᱨᱛᱷ ᱛᱟᱨᱠᱮᱡᱤᱜ

0: no masala chachu yokmo
1: ari
0: a tani da de jin zindi na ga sankhe ge wa na sankhe sankhe gu da wa tari che sankhe sankhe da mukin sankhe ge che gen sankhe da na gen sankhe ge zin da da ge chi na no masala yo to pu yi to tin go go ni fu pri na yo ki ge ki na ko ke nam ruk so yi bi chani ha jong yil la jek to wa
1: yari
0: ni ni ge chi da ger gen go fu pri chi pi ka so ger gen na yo ke chi da te da han de go so ma da han de go ngir chi gen nam ba ti yo na chi ge da la ke yara yo to ba o so te la yo ke chi da so chi star wa ji to ba no ma o ti na go kro ma ma na so ma ti na shu to ba chi ge ce wa ta to wa ta go pa ta Tunjuk ke cahaya yang nak rumah hadam kerma tu tu macam lupa suruh cuma apa, niem tu ke kalau lupa ke tabhi cikir apa, nanti ke lupa ini, datang sang ke teruk dah hadam kamu re, sampai timur tu reyegelah.
1: Nadi di.
0: Tapi sarinya ke cahaya pertimur tu ye nungelah.
1: Nadi di, lalu sokan lah kau dengan sih, kau ni, gerging kita kap tengah lupa setan lah, tak lupa setan ni nasi cahaya pendahulu kan dah yang ni lah, pada gerging ke tu, sojing ke lupa setan berat, datang ke lupa setan, keng yangjong kerja sih, zoin jin. 那这个，下一组个 ，maxi 跟群的作文证据了。maxi 跟群的解释也特别大就，那做还讲个钱不离的。第二天呢，等老车这个说进个老车些，特别难着，等入个老车些，特别难着，所属个一个就恰起了。啊，那个就眼睛门里个给当领给吧，杨南丁的这个这个这个多少毛绒啊，那么么啊这个给我个搞点些个的个。啊，第二天呢，那个就给给大家讲那个搞的也给我个，啊，他就欢喜从存进来，全部。 그런데 좀 손진하라 지금 영주 호수가 다른 탕다 체인 난자 소소응이 타나 지금 만누가 젠거 참덕 좀 손진한다 지금 특히 메니 더머리 데이터나 지금 긴자 참덕 거 와래 난자 더니 참덕 당 그게 참상 당 소자 거 와래 난자 너 소소나 지금 렌디랑 혼칠 메니 다 더머리 다 다르고 나 그게 참덕 소소 좀 손진하라 그 속에 삼로 거 또 지금 폐지야 송 더니 그게 샤이 그 마운 와 영나 호수가 다
0: 人堂大车南站那个改签郎进入黑的呢啊，他给跟当签的个玩意儿，这个是人地南路街上送，那么一个个是各地，整个给跟那那那这几座路就，他给跟当签的个玩意儿跟人地个个人的呢啊，给跟个搞的这个通通的呢。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷 Gergen dang chimdak na Lomi go lupsu markang jokke naam tumba po tiksi.
1: Nari.
0: Nda yinza na pat zawa la Loma la tuwa tiksi. Loma di na mish. Kir lupsu se jo to ma kanda zi kya go go se, ma zongo zi kyartan chinda di se, mo lukshi na zi chiru ye go go se, jikten dan tani go niya zi chinda ro go se jo go, tartu ka zawa ma la tuwa tiksi.
1: Nari.
0: Maya na ta nga su se nare, tangfan jil jaya timbu yana jik jintok lopso, lopdi lopso, chimsang lopso se, mongo zi kya kundre da, thar tu na chimba tang, lopda ga gergin ya martok zama, lopso ti jintan wana amyana zuhi zuha na maji. Jintok lopso di na maji na, tantan riri riri ga mongo zi ga ga jintok da chan nashi. Lobda di na suma jik ni yi da da gu lobda chan nashi.
1: Nyeri?
0: Lobda zang uz yon na di lobda di lobso yaka fe nashi. Aya, jen chok di na ge nye chama nrodu xin ni ge aya, mherji yopa, mungir yopa, dandi ge huamjir dambi ge aya, pati yorji zi chan na oto uta na jen chok lobso yaka zi yoko se nashi.
1: Nyeri?
0: Atzawa di yon na mala tupto
1: nasi,
0: nio ga naga chi chonsa ningun zingu wasi.
1: Nari.
0: Tenza nata loma da chi kachi buri yasi. Loma da chongo na gergin chikpa ga li tanzig da, nio na chimdak chikpa li tanzig maari yasi. Oya, lobdi lobso sendo joto, lobda ta dhugji zigri. Dhugji ta dhugni nangta na, so lobda zang nganta, gergin zangwa yomni, gergin zangwa mongwa ziga, lobda zangwa mongwa ziga chonga na, lobdi ga lobso yakson nashi.
1: Ngomar.
0: Tanda yinza na, gergin ta zawari. Tanda gergin dang, chimdak niga, chetawi go niga, njirwa goa. Tanya, Мынчы инна тарам чунчун кы капсын на чи чымдак чымдак герген герген жодын намы сарты да герген кы тондак да ондыз кендок да на тон зоби хами кырна мартык зама фосо я герген кырна мен да да
1: чи
0: така сурту да де да да тында да чава ни маре
1: но мар
0: тында инсана тау ин кэ чи да герген да пама ни га те чинтен ек Nyamdir zhojin da chi karchiwa, yung dang sakpar da tansung ka tuyrib labson na chimdak mawun si gu sopcha la ngardan zinbi gu mati jemaw yinba chi gergin ziga chi kyo si jirg jiga sopcha ziga kyo chir ndanja zi samlo zi yu tsaddi gu tsaa nigi gu ti nfumati sopso yekwa zi mawun jita jashi jashi
1: Denga
0: Denga zina tsaa rui soni gu don wu ziga njiwa yekwa manji minu e to tawshi
1: Ngomar
0: Tanda yinza na taung yinza ya shuk ni ji ge mukhya te zoma yinba. Hami ge mukhya on zoma yinla gergen dan zoki mukhya on zoma yinba. Yimta ji taung ni taung nyamdir xe ge de karche ge osi.
1: Omar.
0: Yerden chimdak ge gergen dan zomi ge kunchi zangin kuyi nirdin ge chade xe ge karche. Tape taung mamdong lorim taung uzi ge na monto kopi nintang yinba ta rang tau yinna. Zindak gergin malu chibdin chargi ye nyoni, hachi nyashi yarim, nyashi tukla maal tukla, zindak gergin ye nyoni.
1: Yari?
0: Yen chan ranga chimdak chibgi ge monto kuni nyantan jambu, nga loman de chun yu seni gu chimdak su parchi yon maanyo.
1: Yari?
0: Loma chun yon de nga loman de nyom chon ye, nda zon ye, nda chiga don jo de, nda chiga jam jo de seni maal tuk zama, nga loman di tang de na yontan dimu yo de, chonan dimu yo seni zi, Чунг юу маань.
1: Нари.
0: Нга хажон нанг чим босгэ.
1: Хм.
0: Ня зон уз чагона чиртон ня згин бани зон да да чунг пон уйнэр.
1: Хм.
0: О мени ня з юу маань.
1: Нари, тэнк.
0: Мэ реди да га чун ченё ченё ченё сон да мэ зон у ченэг ченэг ченэг тон уйнэр.
1: Хм.
0: Да на на чуго зур су сэн ду чу да мэ г тан г г оня Rondup kyosim gataan ka kyun ti kienyo yi, kyun ti zangcha la gyerji tashi.
1: Denga.
0: Yenna nipur ta tana suge gergen la yi chipu goni, sem tsewi goni, samba toni goni, rangka roji ka yondan xed lu goda, kyuna xedna xe ye kisang.
1: Nari.
0: Nda cho rangi ka urji napa jirna maresi. Uni nir tia gomen, Chū lōma tī, chū vārjī tī, ngā lōma rī, ndā nyā zōngu chitr njir gō na, tī tāng kī gā lōtuk chō sīm gā tāng kī chō māngu zī gā, jir chū tōng dā tī, zōng māngu zī gā, yō gā dō tā gō dā mīn.
1: Nā rī.
0: O, jim sīn tī tāng nī gā, tōma rī kā tī dā, hāma gīr gī nī gā, nyam dhī rī. Nyam dhī rī nī mā tī, pāma sū rāng kī vārjī kī, chīm tāng, chīm sā kā nā na, yō pī gā tī rī gā kā sū, chūn kā sū yō na, gīr gīn sō la, mā sā tōng wā shē na, bā zī, Он ди номаден да тавичо юн да нипор да жүр босам диго сайгиз хонда ва
1: нади
0: окер чега сам жүр ди муз гин да та тау бопс
1: нади
0: ам муз йок да тицэк андом хи гари
1: нади дин данга гирген таран кабен
0: ян бесерна мазон ва канда хи чек гува де та ни мазон уз чек гуна нипор та Nōmi nōnduk chōsum ki chōncha mōngu jirchū tōni mōzōngu zga chirdi kārchēgāsi.
1: Ngomar.
0: Tēlā tōmar Nōmi rāngu nī rāngchīn tōrgī gā ndashīn tōrgī sā, tā ndachī kārchīn bōndu dhī, kia tōng rāngkā gā jindan dā tōrgī nzankī yō, nzantā dhī yin nā, nī hārā ogo tī chū chū njokandu rā gā, chū ngā sōmā tī ngā gērgīn hōsā yōng, gērgīn gāndak shī ngīn dā gāndan nī gā, sōmā tī ngā gā kī tāngā dhī nā, ngā gāwā chī bō yō. Ndi chun maresi.
1: Nari.
0: Chun chun dida, chun yon maresi. Njitin dita na nga gergin dida, chun ka pungu yin desi. Chun rani ka chun chuku shitan nari. Chun mu len sati, chun loma zongu ri. A jibin chun da van mawa sati, tera mingu zongu dada, chun nye zongu chirson desi. Ndi naga topar da tanda yina, loma ti sakdu ka chun di jirchu yak.
1: Nari.
0: Ndi so hatun karchi bozu ri. Nūma rāngu gu tāngu gu chū ngūli ye chū, ā, tē kārchi ba, tāngu nūma māngu zhiga, rīg rīg dīdī kā chū yonu shīshī kā ngū mīlīn kā mū. Tān dēshti nienkā rāngu jīn kā zhūta, tsākien rāngu jīn kā zhūri.
1: Nādi, ngōmār.
0: jimsan tanda yinsan gergin zikir ngutak isya na taun nurma la rang uchu nimbi gandan indoshi su chikan juj. Chimdat chima sonda daga chimna chun gandhi yun na gergin la siya ji gergin ki an tela nyam juk yaji kuke gaap shuk chayu o kola mirga ji chizg yu kola zangcha chayu te zoma gergin la siya tanda gergin ka zhukt mazu zhukstu yiwi ka su tondang siya sas yokmu
1: nari tenka
0: di loman di zangshin di muzin di loman di kanchin di muzin di loman di gaap shuk di muzin di loman di mirga san da yin samti sam yon mirga sas ga yin ching na ching atsig yagda na loman di simpe yon garo mongo zhuk da simga どんぐもじゃんよ。レイラス。だだし。ともまおる。何やんじゃんにき。レリ。何にパーがこれな。ロミナスンジュ。コリュクト。どんげるげんことちはさんだ。ロミナスンコンコリュクトジェルムてらジュリヘジェル。だげるげんずぐごろまずそっちょんごな。ともロマディジャブジョ。うんうん。そわ。どんどくちょすんでジュリエコ。なでんか。 あ、ロマンやっちしやんがったって、かやらんコロナでさ、そんな観光ルチでだ。で、ララティナのジョチンボヨンでララ、オヨンでララ、ハマニャンゾンヨンでララ、ハヨンでヨンでララ、ハメヌでマヨンでヨンでララ、ハマニャンメヌヨンで。で、ララハミチヌヨンでララ、ハミムチヌヨンで。うん。あ、ロマン。ララインがじだとこさヨンヨンにロマヨンで。お、たんだやんさな、ロマティジャブジョンラ、ハジョンでイエジゴ、ゲルディンスのユトキシャナ。なり。
1: 本地ロマンドが、旦那院かちだんで、ちむな。あ、ち、あ、別にロマンララズがちだ、まずめな、はぎてはよまも。なり。あ、ぎんてはぐがちびとこ。ん。あ、ロマンララズが、あや、はゆてろ、まよんまも。なり。あや、ねおんかちだ、にぱってまぐがちわすがちびちん、ぎるぎんすが、そのどたご。ん。あ、よ、ララズじ、ランチンとぼちゃん。
0: おんがやなむうみちゃんぶんだちょこちじんごまんはご。なり。あいんこちゅうちゃがごぶじん。あちきこごぶじん。よつぶみつじゃどさんじんどもずんずんらずなんよたねかも。なてんがんおもる。あ、のまずいじゃきしんがよけちだ。じゃきしんがおねだなかまるんこどにげるぎんよで。てとそまやらかんこどにんじゃんにんでも。なりでんが。あじょんかちがてげるぎんすぐげんちんみちごまごわら。ちにとんびんちょんご。
1: 니니
0: 아 물론요 그 전에 답든 답지서 속도 시디 토토는데 니나미나 세다 속도 신진 가지고다 소미 신진 되는데 예컷
1: 나리
0: 아 노마레레나 신지지 트위터도 원디 노만디 갑정 디무인데 갑정 디무인데 쿄 디무요 디 노만데 아 거기 아 미파 디무요 삼다 대추 주는이나 대체 뭐 예컷이들이 삼지도 또 반대 니바디 인게나
1: 나리
0: 아니 돈다 선바티 소미 갑쇼다 Chambak ke chirtab ke shirib la yunin la kushe je pato la ke kondan dawondo redda loma redi la kuke gafin wokamu la la kuke kuke tani kuke ranshu ke chub matan na kuke rubu ke mipa yonki wokamu
1: nari yudink
0: la la chik matan na kuke lo chid nguk go na aya chik ba che nin go na chik lambo kanda zo go na zo shini ke loma yokamu
1: nari ngomar
0: loma la la zaga kuke chik Zildi dagnir yega nona, dagnir nambacha yi wakamu. Haa, nona lala zin yon chi kuke chise joro ti vartana chiga kasha shiad dada chi zanzu ku nipa yon ki wakamu. Haan, dhete rang rang soso gafsok te mupa rangi go chiga chanli go nipa te gergin go Egypta ma yishi toko.
1: Adi.
0: Kani zindra zi dhagnir yena demore o ndi loma di ndawa, ndi loma di ndawa, ndi loma di ndawa se loma rang rang soso la ngenri tatana chinna loomi go jomdir tigre la zindra dhagnir yena yon loma go ngutak yena rang rang la ngenri yosong rwa
1: Nadi
0: Matar zim loma mao zi go ta da karu zindra zingin ka tondag re da karu zogjong oyin ka tondag re matar zim kwa maya samji go tundi no dishi che kamo Da wang chik kachin bo zi re samko
1: Nadi
0: Tengok ni, apa ni jawab dia nak? 아게르겐 당 패미 그 뒤전더고 눈이 그 답기니라 저도 견단 좀다 다 하정 그렇게 못 주위
1: 여리
0: 이거 다 좁죽으란 그 좁은 천 말이 다 눈이 더금 천 말게 줄린자 요 마다다 다 마음도 그 눈이 그 때나 딱 닿던 내린 소마 진저도 치와데 노름 니피 그 값으리 Jenna zupo jor tongjoa. Nina kunchi tong samlo lan jor tongjoa. Ndo jor tong koko zudi ge jerem zi yenna tong. Narsung ge jerem zi ga yenna tong.
1: Nari.
0: Lo ta juge janga jorduk chigi na ko tiwa tigun jor tongchi chia ta tari ta.
1: Nari.
0: Ta munchi yenna ti na ge ta juge jisri ta juge janga nya de ta jor tong kishan na juge janga de hajong. Jaga de jige Kita penny nasi itu, tapi penny zaman marta, lama yurcil lah tu tau yurping ipa orang mereka.
1: Nari.
0: Lama kerkel lah yok, tapi cerdong zupun jatuh jauh-jauh tak kuke cuni zuri, dah mau cewa tu nanti jauh zuri. Tapi tak zat zuri gaji zuri, cinta ini na onda, jendu main bin rumi ke gol gortang, jendu main bin rumi kencit, samji, yun nata. Panazi gogotto yonna girgena masun tongu shajja. Girgen zige lomi tanga njotok chichi yonna panala shajja. Te maayi da daga pami te girgen mazi, girgen gada pama mazi na wartu zi chig choklak njojita loma choklak njowa.
1: Nari?
0: Ti kapsi chig ngacha tig tampi son chok zong tando na zongu, ngambadan do na ngandu. Chokpo zige tinsa zige chaparaka njotok chibu joho ba. Tani noma lala ziyon, chim kogo tondaka yon lala jik pamal zantar jekho nandanda. Yon lala yinka jida tanga pami ziga tani marginga pasarwa chudada yon jik ngardandan roho nandanda. Tati mungu nitir mungu yoke mungu.
1: Denga.
0: Tansho lan sokpa nipar to jilin zonmo ziyon na noma te buksu yekwazi tek kogo. Te noma la jilin yekpozu maa yon na noma te buksu yekpozu tek gozi na kamore mungu.
1: Denga.
0: Temuzi chigri, ta nondruk chosun la chikchi samjige je, ta tamada gergin soni ga samjige gorda, chikchi chigla, chik yopa te maasong tongshi aji te, hatin kerche ge, ta anda chimtok mawuzi ge, zanga virjila tsaka da samda, da yon mifshin lo mankamu.
1: Nidhiyan.
0: Ta yon chizna, kanchi samda, nga virjindi ge kango rongko samda, chu gergin da kya na kango rong, chu dewa da kya na nga mati, chu rongi di ge, nga mati, mota sakhi na, gergin ziga ta kakwaran kora se anu zim, hachi yurta ji maare rangka samki yo.
1: Nari.
0: Tawi ke syoklong ke tawa mentang tu tangsang ke tuirim di tangga hajong kerkin buza tukung di.
1: Ngomare.
0: Tapi tangsang ci ke yulce ti kermi tak jakon tak kerman tumpudan tu ngarang ke tasa di nda in shin maari. Deci ke yambala ci nda tawi ke suftu jekwui mipa meke. Teran dina ngi kasha shetse bo tsoma ti ci yonlu nantar maari. Zang ke ke nyam nyong si gona na zang ke samsar maastok zame jan. Kanyang jimsan chi gata kone kanyang mien se jo timu zi yin.
1: Lassalas.
0: Yin chan ro yin ka chida tanda na kardong ke shiklong ke shikdom. San zarkim rong wa. Tanda chimtak yin nanda girgin yin nanda yotsik karma ke loma ke taktikya minin ke samtuk.
1: Lassal.
0: Karma na nikab da tuitong ke nang ke chal linhi zamli muti tabchi rintang ke chal linhi zalani mba shi gos. Nga tsu hufsu rintang ke tawa, tak tamuzi rong hufsu rintang ke tawa sondi ba. Nga rani ke hufsu rintang ke tawa te chimut lina rizi na, shir li chen mifshi tsu. Shir li chen bapa tsu. Shir li chen desang tsu.
1: Nari.
0: Jund potkab tolin tsu. tanda nga rangka ga mulu ndata ka sosu rinni ga tadimdu timdi ya
1: yori
0: karma mirgo sen mar karma gomri karma rama kuga nikab zamzi ga cho hukdi chiga ga tali chiga zamzi maati maartogdama mithi chiga ga ni kunchit ni inka chida zamchit ni nolum dhotan yarab kunshi sewa la sopa chigan chon togad mar
1: yori
0: langa cho Зоогдин дэ юндан чадгий жангтанга дэ цабзин цунзэ мартогдамэ жаян кэнган цантуоган марэс. Уобзу тавады мэбхи зонгозг чагауна юндан бэжигун пэронгэн санкэйо.
1: Тэр.
0: Нуулун дуул вэхвады хина джимсэн тэмузгэрэ. Джимсэн тэ тавитаны тан дорна гэргэн дэн чамжаг нямдэ хинэгэ хуми мэбхи зэнгу. Ам ярэб цымгэн дэнбэ мэбхи зэнгу кэнрайгэ гуваны рэнгэ лобзуга тадб янси. Dani nanshin guwa shigla shirg yondan murgu sewa na tzawa ni mansi.
1: Yari.
0: Mabji komchin na shirg yondan ka tzawa a markan yambati rangka lagni uji pangani ka nyongsha te yansi. Kimzgde?
1: Lakso lakso. Gwadinshya gergin. Kone gergin ka chu gergin tang chamdaka wargan dendi. Lakparta yina shu gergin nanda, chamdaka nanda, lopcha nanda, chamtsanga nanda, tsangma ka mgshya kang reyidna kargi lomari. Di yenge... gergin tang chamdag nyamdik lopso chonju andaga chi kachin naujina gipa la suqa ga nge tani gergin ga khabdaad ga mangpuri na song tiji chi gergin dihani ta terang ga linsin nga yang gishu loma ga chi lifsha kodgi shetang la suqa andaga chi tablam randa mo chi mangari kodgi iyo cha chawaz kodgi iyo cha tani nge tani pachir chawa ga la kana nga tarong titsu ki ching dang jimin khadir titang na yang mgsik ga gishu chi kachin naujin chawa ga nge tana namo zgi yonu chakariz na gishu ta terang ga langzay na ལོམ་ཅང གེད་གིང་གི སོབཏི ཤེ ཐབ་རེ དེ་དང་ནག་ ཛོ་ཡིན་ ཅན་གཅུ དང་ སོབཏ་ཅ་གི སོབསུ་གུང་ པེ་ཅིད་ སོབཏ་ཅུ་ཏ་གི སོབཏ་ཅུ་གུ ཤ་བ་ན་དེ ཟོར་ཤི་ གེ་རགལི ཡོ་ནི ཡང་ཅན་གཅུ དང་ སོབཏ་དི གེད་གིང་གི ཁར་གི སོབཏི ཁ ཤེ ཐབ་ཏ་གིན་ན དང་ སོབཏ་ཅུ་ནམ་པ་གི སོབཏ་ཅུ་རན་དེ་གི པེ་ཅི་རན་དེ་ཤི་གི ནི་པན་ཐོན་ནི་དམ་རེ་དེ་ཅན་གི་དང་གཅུ གེད་གིང་གི སོབཏི ཤེ ཐབ སོབཏ་ཅུ་གི ཐབ་ལམ་ལ་སོཀ་ ནཟོན་ཅན་ཅ་ཤི་གི གཅན་དེ་ཅན་གི་དང་གི ལེན་སེན་དེ་གི ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱡᱚᱱ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱠᱮ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱢᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱤᱠᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩᱜ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱠᱮ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ
0: ᱭᱟᱞᱟ ᱟ ᱠᱚᱥᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱢᱩᱛᱮᱠᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱥᱩᱯᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱠᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱛᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱠᱟᱨᱪᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱝ
1: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱢᱩᱛᱤ ᱛᱮ ᱞᱩᱢᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱢᱥᱟ ᱟᱱ ᱥᱟᱱᱥᱩ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱜᱩᱣᱟ ᱱᱟ ᱫᱚᱭᱮ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱭᱮ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱩᱜᱩ ᱦᱚᱯᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱛᱩᱨ ᱞᱟᱜᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱜ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱠ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱦᱟᱫᱮ ᱚᱯᱮ ᱢᱟᱛ ᱵᱟᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱦᱚ ᱛᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱮ ᱡᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱯᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱮᱛᱤ ᱮ ᱡᱚᱨᱢ ᱵᱩ ᱯᱷᱚᱛᱱᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱜᱩᱜᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱨ ᱛᱚ ᱧᱮᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱮ ᱢᱚᱛᱮ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱞᱟᱵ ᱡᱤ ᱡᱩᱜ ᱫᱩᱜᱤ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱵ ᱡᱤ ᱡᱩᱜ ᱫᱩᱜᱤ ᱡᱤ ᱡᱩᱜ ᱟᱯᱮ ᱛᱮᱱ ᱪᱩ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱦᱤᱛᱟᱜ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱚ ᱣᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱥᱚᱯᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱦᱤᱛᱟᱜ ᱯᱟᱥᱮ ᱡᱚ ᱱᱮ ᱱᱟᱢ ᱦᱤᱛᱟᱜ ᱯᱟᱜ ᱡᱤ ᱢᱮᱪᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱪᱤ ᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱣ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱥᱚᱯᱴ ᱛᱤᱱ ᱜᱩᱝ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱡᱟᱵᱚᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭᱮ ᱫᱟᱱ ᱱᱩᱢ ᱥᱤᱧᱚ ᱡᱤᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱮᱝ
0: ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱛᱩ ᱪᱟᱥ ᱜᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱪᱤ ᱜᱚᱝ ᱜᱚᱝ ᱢᱩᱴᱮ ᱢᱟᱨᱪᱮ ᱱᱟ ᱦᱟᱢ ᱛᱮᱢᱨᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩ ᱜᱚᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱣ ᱭᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱚᱱᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱱᱛᱤᱱ ᱢᱤ ᱥᱮᱱᱨᱟ ᱟᱛᱢ
1: ᱜᱚᱱᱫᱟ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱛᱟᱣ ᱤᱧ ᱠᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱦᱩᱢᱟ ᱞᱟᱥᱮ ᱫᱟᱫᱚ ᱚ ᱥᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱛᱩᱱᱛᱤᱢ ᱵᱟᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱵᱤ ᱡᱮᱠᱮ ᱡᱮᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱛᱟᱣ ᱵᱤ ᱜᱩᱠᱩ ᱠᱮ ᱛᱚᱛᱤ ᱜᱨᱟᱢ ᱜᱤᱱ ᱪᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱱᱚᱢᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱛᱩᱠ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱠ ᱢᱟᱡᱤᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱩᱛᱩᱱ ᱜᱤ ᱤᱱ ᱠᱮ ᱡᱤᱫᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱪᱚᱫᱤ ᱨᱟᱢ ᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱚ ᱨᱟᱢ ᱜᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱱᱚᱢᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱟᱢ ᱞᱟ ᱡᱮᱜ ᱡᱮᱛᱟ ᱱᱚᱢᱤ ᱞᱟᱜ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱮᱨ ᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱡᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱭᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱩᱜᱚᱱᱟ ᱛᱩᱪᱩ ᱠᱮ ᱪᱚᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮᱫᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱱᱚ ᱡᱤᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱤᱜ ᱨᱮ ᱴᱚᱵᱤ ᱵᱚᱯᱛᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱡᱩᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱯᱮ ᱛᱮ ᱞᱚᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱠᱚᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱭᱮ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱝᱜᱟ ᱡᱤᱫᱟ ᱪᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱤᱭᱮ ᱡᱤ ᱦᱚᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱯᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱥᱚᱞᱚ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱜᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱠᱩᱠᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟᱜ ᱫᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚᱵᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱚ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱤᱧ ᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱫᱤᱱ ᱜᱩᱢᱩᱛ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱛᱟ kōrāṁ dāmbāṁ dāngyā. Tānda chīk mō kāchīn zvī, chīr tānda tērāṁ uñīṁ dāni zvī, ngā ndā mūdī xētnā gōnā chīk, xē kīk pōn dā zvī, chīrīk zvī gā xīrtsak yīn. Chīrīk zvī gā kōrāṁ dāmbā sīn dū jōndī xīrtsak yīn nā tā, cī gāntrā rāvā rūr jī nūrbū tāvān jō gōvā rāvā zīnā, tērāṁ chīk māyīn bā, dī xīrtsak zē jō.
1: Yārī?
0: Xīrtsak zē jō dā lōb cīn gā jōrchā sūwū tē tā, dī nā gā tūk nyōg tīn dāngyā, dī hā jāng xīrtsak, dī hā jāng gā lōmā gā sīmā ngō xīrtsak, gō xīrtsak, āyā, lāni yō xīrtsak yā jī. Tēnā kōrōṁ zhī yō gōwā, tē kōrōṁ tē chē tāwī kōrōṁ zhā tēnā tāwā lō mī gō tī dāchī tē xīwā tāwā tāwā mā chok bā tēnī chī līpshā zhī gō mū tē kē xiān nā tē lāni wū lā chī ngyō o dō tā jī
1: Dēngā
0: Tāpā tēnā kā tēnā nām lā tīwī nām xī tāk bā tāwā nā tōrōṁ xī tō chōmī gā nām xī tōk xok xī Sāngyē ngā chē chī gā līpshā gā nā tēnī chē chī nām bā bā bā bā bā nīmā xā tā mā bā bā rōng yū tā mā yū tā tā xī yī jū yī nsī
1: Yurī
0: Tā jī tā nā lō mā sō sō lā gāwā tō wā yō kā Tā lāni lā bjē kōn rē, dzēng xā kōn rē, lāni xō bjā lāni lō mā mō jī jī jī gāwā yō nsī tō tō nū tō kōn rē wā Tē lā sō pā jī lāg lēng kē yō jī, tē lā jī xē tsak sē jō ngā rāng kē tī mūn rā sī dā, kō rāng sē jō tī mūn rā sī ngū lēng kē yō Tā rē, tā nē kē kā jī dā Shibhya Ramjin chan ga Tung Ramjin de Shukdi ye goba ta Shibhya Ramjin chan otu pertan la ki go pertan malari pi ga nang tawa zin ka chita Ndamu se zon raba kazi na chire ki thong li wab ki rong ni ki rong li wab ki thong li chong Tawa duksi ni timu chik zon ri
1: Adi
0: Tawa zin ka chita nyongsa karje ga rangshi ta nyongsa karje ga yalang go murdur bi ga murshi din chong kwa nir ba Tā tāwā lhūmā lā xiā jīr, tīmū mṛnā rīdī kī chā chūtī. Yāng kā tū nā chī kī tāni hārdāṋ xī, tāwā dāb xī, tā mārā nākharam tīn xī, tīmū zhōndī, tāyā āhā āni nī kī kī yān zāvī kī ngāndan tāṋ, tī ngārjir tāṋ, yān lā tāpsi xī bī kī, tī khuṇḍu tī jōh kōndu bā.
1: Tāra
0: tāra. Tī tā tāwā mārā Lōrāṁ tōngu tāwāzu yinnā, lōrāṁ tōngu tāwāzu yinkā chītā, tō mūshī tī yinbā, tī tāngā ndrō, lō, ndōn sāmbō tēn, tā ndē tō nīn zanirī. Tā lōrāṁ nīpī gā kāpsū, tā gērdīng kā mūkhyā rōndō, rāng kā gāp tā, lō mālā chūk gōnā rāng kā mūkhyā dīn gōndā bā.
1: Yadī.
0: Tā lōrāṁ māndō lōrāṁ nīpī gā kāpsū yinnā, tō tē, tā sōmī gā Yonchun pherji ge tanga nandu mirshi kanchi de ya tordag yech. A mamlo simba la tansa ti ta shibsha martog dama ta cho ta ngu cho jiji ge mirshi kanchi lhubso yindu ni ge pichas ge yo ma. Ta choma jiga rongju la shugon dhrawa.
1: Nari?
0: Ola, tandi ge chik charjong se gwa nandanda ta ni shogdi ge charjong ta ni lhubtun jo gwa nari, yon charjong ye gwa nari, yon lhubtun jo gwa nari, yon charjong gwa nari, tandi namban dhazi yandari. Tamu zhiri, ta lhubtuk rank nyamnyong ka tangin, ta lipsha ge kora, chirpon dhna ngi lipsha lindana halam dhu tuyo nari, ta lipsha ge kore na, tangsang ka loma ten lakling te tso chewa karche ge, timtu lipsha nyongong jirji da karche ge, lipsha mongo yekmani ge, lumi ge shuko, Sali gadwi ga, timu yagna, lala ga, di nilakhi xolo ga, shokdab naa tuya xokse, tati jimtsin xeorgi.
1: Denga, denga.
0: Mare, nga manan di tanyin dacha shokdab xeo tuya xokse, tati jimtsin zon maa, nga ranga tina.
1: Ngo mare.
0: Ngo maa la sunnao chen joan nari.
1: Ari.
0: Nilkhya te togdi, nilkhya te nyonyong, nilkhya te ndordi, terang hoktsin ka yonyong sin xeksha, perna terang pao zin ka chida pa, Tērāng pērtnē tāwā zhīn kā jītā jīg ngī tērāng dī lūptun dī nā kā pērtnē njūm tī lūptun jīg sī jū tā tūk yō kā chī.
1: Nārī?
0: Njūm tī lūptun jīg kā nā tā nā yīn kā jītā gērkīn hāmir sī jū gō wā yā tā wā chī būs lūn yō kā sī lūn nā bī kō kū jū tā rī tā. Nārī? Tā chō rōng nī kā yīn kā Yāna uchi gāngā jītā, dāna nukjir tāyī tāwī sīngā jītā, nukjir tāyī gā tāwī gā, mannā gā tīmū gā njirtok sīgā jābjūng gā, āyā, mīrg sīgā, mīrg sīgā wār kāngā, yāna, āyā, jīnchok sīgā gā jābjūng tā xio kṣhā kōndā bā. Tī tānta nā, chā tīmū gā njirvā māo dhūn jōdhū kōndā, tī njirvā jōsī tī lhū mālā xiat dādhū, lhū mī tsokko wā lōn sōndī, tī nā gā tsū tsik chā sīgā, rāng kā gā, 다지 소총 논도 논 도모지나 지 츠그리 드지 어 되게 좀 통통으로 되지 마도 좀 통통 되나 까좀 통통 응지기 지기 있는데 니지 깬죽 봐 봐 위 좀

0: 마트금 좀으로 있는 말 티무리 다 주게 대랑가 타니 서버스 오고가 추어로니까 티 타니 때자 고치 이다데 대랑 인드 야야나 겸마초 마 자자도 그래서 혹시 어 또 아 타니게 라시스 있는 이부터 먼저 보네 때 좋은 좀 마테 티 촌데 시고너리 삐삐티 시고너리 바테 그게 charge dan bare wa pa pa te chipya rong jin jin te chipya rong jin jin ta ge gin bi ju chui chwa ma ri te te sum chi ba la yin ke je da be te sum chi ba chbi go de go gen chat to you cha ke pe jin jor tan ta te da bare ma
1: ne ri
0: da ta lo chen yan da do chen na tur ma to de ma te u ji rank ga har ti da di la la ga ge lo ma so te re ju chok sum te sa se te ju chok sum te sa di ti lo ma di sen ka ma che yo ji ju chok sum te ni ti su yo ne ri go
1: ne ri
0: on da da yin ta na da so ji lob tu got na rank ga nyang nyung go mu te ge sha nin de la ji ju chu tu ge de tong go ji wa sa ta ya na rank ga ti ko ra ma on ba na khare shu na nu da zo ma ga ju chi te to che ba be ne te rang ni lo tu ze ga ta ho si ju lo tu de to ko na ko ju tong che kum de shi ti ni par to lo ma la ja go ma wa ni ji se wa si ja wo go na ni par to ko ke ja ki rong ko sam lo te ji go
1: denga
0: Pepe inka chida, lomnis yasir ka sapsha, si chabi kaapsi inka chida, kuilu lomjim kin jortan ta, rangu sannata hajan karchi ka, lomba mawuzi ka rangu mazanga mu.
1: Nari yi denga.
0: Eh, no karchi mbosiri. Ta yinza na rangi jik jindan hupri yi bi kaapsi ka, hupri likya jik bi kaapsi ka, niparta tera cho abala kongwa cho ji yinza, hama kongwa cho ji likya yinza, timu da jik jik.
1: Nari.
0: Tani tu kongwa zu jo tsari ni zon ba da, chunga te, zon tong tong tong zu juya sokse, chua ranga chora chi wata. Yana, yana, zankar jima za ta, dawari nana, dogma chigri matok dama ter to adama awu jim mou. Tera, yinka ji da hama nang chi dukpa yinza, nang chi dukpa.
1: Hari.
0: Tera tong tawa zinka ji da hama nang chi dukzi da, chua nyesi zaka, chua hami nang chi dukzi, chua nang di son, chua zamba di yonri. Dari kyu hara di zankar di chima tozo di kyu pama la yinka chida nanchi dukasi, kyu hama nya nyayi, dara abba ama kyu nyuadu, ni kyu nanchi zilusi, di sarzu kyu atorwa chi wata. O, tari.
1: Nari yiti.
0: Dari kina manna chi loma sugu kunchit chak mu tukwa nari yunga samdi, dani loma tsoma di nzandra di yara langka chu, tsoma la nik tsom, si ta tsoma tsoma chi chi tsomi tera nik tsom gondiris.
1: Nari.
0: Dari uchi abba palo ama malu mbogo disi. Na tansong loma mawasi, apa palo ama malo mbom meshi gamo.
1: Mudi.
0: Chirin bukunza tsomi nik tsomsi, tsomi nik rang rang ga pama sema gopsi.
1: Nadi.
0: Ta rang ga pama ga, aya lakwa ga senka kilu, aya ngoo ga nirma, aya ki sogo yo no, jasi, garo jiro no, ten tsoma rang ga sema gomsi, rang ga pami gomba, chin
1: koi. Nadi, riga gendi, aniga titsu tondangzo mo?
0: Oh, lakso, tani apa palo ama malo mboji inzi de, te tsomi tajin bon ramo. Tela koke, loma mongozu war tajin ngo yonko mo. Te yon, sursu kachin zi zi zamji.
1: Nari riri, riri kodin chikaki.
0: Sheto mata, gondak sheo, ten la tanyo zonda da ji korem mien rebta.
1: Ya, ya girgin, chak, tani ga titsu tuan dangzi kodin chi, terang len sin da chanda tanglin, kerang kabdari nuhyang takpani kodin chi, nikab demu.
0: Ya, gila.
1: Ya, demu, girgin, chak, hidelag. Reto pa na ba jina gishu dhirang lansan da yang tong sam da nin jokaranta lansan di sumdring gang karwa la jia chwa ki tang noro tsuh tarkalwa shiklu shikshu tarkalwa gangtag tsirang tang sunam rin chen nin namchib jia ga namba tsuh sumdring gang gwanzay ni tangar jimi lansan nga tsuh la yang jit chwa ki delag

la lin la tha la la ye le le che na ya ya la ng ko tang gu lu yin ya tha la la ye le le che na ya ka ni ro t la ko ta chi mu ni ya ge t la chu xia ge jin che na ya ta ye la chu ko ko ya sa zi ni ya ya la ge no b jin sa ma jin che na ya ya sa de ge do ji ta he ge ge zong ta yang tu de ran cha mu ji re la ya yela nga da sa si ta wo ge lun yela nga ti ya bi ge ma hun ji che ya ta to so che kha ta ji li re yela la sa mu ma chu ji yo ya ya ma la ka ma la ta hu bu ka ta chung kam sur ka re chu na ya ya da ji hu lu ta hu ji na ma ya chen che zi la sa che ji su ya ya so che ngo mu ta pa ta na ya ma ti sta la ji gen da ri da ya dāgālā kṛjālūna tāmā rītē yāng chīgī hwācū tāmā jīrīlā yā yārkab jāwācī tāhū rūgurī tākānglā khārvī nyamā jīrīlā yā yāmīn bāksālvā tākāsārī ta wa na ta ga pi ga yam du di re la ya yo ta kri si pa ta ka so re ya a la ta ga pi ta m chu chi re la ya yo ji su lo ba ta ka so re ya ti ti ya na lu su su mu ri sha ya ta tu ngo xiong ni yang ka ror cha yang chu ngi tong da khar wa chi te ya yang ba bi la si ta ga da la re yang tong ta sa yi la ngo da ri te ya yang ta zi xia ta ta ga lu xu re yang kisar jau sir ka chirila ya ya tha mukalang ta khun buri yang hwa ti ja chi ya du chirila ya ta ti ji shu wi yang khun bu cha nyu tin ran jang si ya tu chirila ya yā rtā tī khār shī gā tān pār shī rī yā wā rlāng ōhāng bī gā mā khūn jī rī lā yā yā rī chīn sā dā mā tā rjā rjī rī tā tī jī shōng bī gā rū jī rjā yā yā nyā tī rīn chīn tā tā lā rī yāng shtā tī kāng rār dāng khī jīrī lā yā yā mā lā mār jāng tā khūn bū rī tā tī jī shōng bī ngūn bū jīr jā yā yāng nyā tī gāyā lā tā tūn jīr rī yāng shtā tī gāyā bā shā gā lōng shū jīrī lā yā
Ya sadam jangga ta khuan bure. Ta ti ji shongwe gma ro jik cha ya. Yala nyo ta rong si ta lar gulare. Yang ta ta gma bshan cha le jire le ya. Rong mam su gma ro tam bong khunare. Ta tir ji shongwe tro jik cha ya. Mörgi son ak tarcha khunare. Shtagi son khab chan tingu chirele ya. Kalun jirma chukcha tardung ore. Ta tiji shongwe gmaru chikcha ya. Yonye tashtagaru ta chotong re. Yang shta tagmaru gulgu jag chirele ya. Tharzam tsindranda ta chamare. Ta tiji shongwe ngobo chikcha ya. Yama myota nasla tagya artagare. Yang shta tsha yilzam si chirele ya. Parcha lu shika ta si chire. Yang tiji shongwe ngombo chikcha ya. Yonyo tindama ta shongcha re. Yang shtata ngombo gyar gong chire la ya. Ya kisra jyao nda kwa lun re. Yang daman togman pema chire la ya. Ta tiji shongwe yang na korcha. Yang nyo te chir chongwe na chire la ya. Yang ta tin chonggan ta khu chin re. Yang stop chin jaga kongwa chire la ya. Yang kwe sar jyao nda kwa lun re. Yang tiji shongwe gma ro jik cha ya. Yang nyo tir dik chul ta khan ba re. Yang shta ti gma har shuk lung shuk chire la ya. Hur rata jik ni ta khun bu re. Yang kisar jyao kwa lun chire la ya. Ta tiji shongwe yang kar urcha. Yang nyo ti tong chung tala chire la ya. Yang ta ti tong sya tan par khi re. Dong chi pa chang ga war kal chire la ya. Yang kisar jyao ta kwa lun re. Ta tiji shongwe se ro chik cha ya. Yang nyo ti stop chin ta ra chak re. Yang shta ti ngwa dang khi chir la ya. Ya so tu jyao nda si wo re. Ta tiji shongwe ka ro chik cha ya. Yang nyan dhag la ch tar da wal re. Yang shta ta karam par cho chire la ya. Ta solar jyao ta si ur. Ta tiji shondi tra wo chir cha ya. Yang nyan dhag dung ta a chag re. Yang shta ta ma ga ga long dham chire la ya. Ya so ma la ya cha ta khun bu de. Ta ti ji shong vi se ro chir cha ya.
yaw nyat huanbu ta chazan re. Yaw sta te lo kaan par ki jiri la ya. Kalama la char di ta huanbu re. Ta ti ji xiong vi rao nu jir cha ya. Yaw ma ti stag mu ta chab jil re. Yaw sta te rao nu par ki jiri la ya. Yaw xiong xiong de cha ta huanbu re. Ta ti ji xiong vi ka ru jir cha ya. Yaw ma ti hla wa ta sam du re. Yaw sta ti chum chum chum si jiri la ya. Da om bu khuk wa ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi xiong lo jir cha ya. Yaw nyo ta zong hu la ta huan bu re. Yaw sta ti xiong lo xiong zhi jiri la ya. Da om bu xiong wa ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ga ma ru jir cha ya. Yung nyo tin zhong zhong ta tsa mra re. Yung sta tin tsa lo ka long xiu jiri la ya. Ya mar ching khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ka ru jir cha ya. Yung nyo tin zhong chi tar gu jil zheng. Yaw sta wu chu wu dang di jiri la ya. Yaw mar chung khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi se ru jir cha ya. Yaw mar ti chak dung ta ta zin re. Yaw sta ti ro ka ga yar gung jiri la ya. Da serwa khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ga ma ru jir cha ya. Yaw nyan da chor ji la ta vi mar re. Yaw sta ta ga ma ru dang hi jir la ya. Da sta ga rung khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ka ru jir cha ya. Yaw nyan ti xia qin ta ka ra ma re. Yaw sta ti tong chin par ki jir la ya. Da sta ga rung khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ka ma ru jir cha ya. Yaw nyan ti tam ra ta rya wo ra. Yaw sta ti xiong tam par si jiri la ya. Yaw da ma khuk ta hua ti ra. Ta ti ji xiong vi ngon bu jir cha ya. Yaw nyan ti si wo ta nu ar zang ra. Yaw sta ti chor gu ga long xiu jiri la ya. Tin da ma khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ngon bu jir cha ya. Yaw ma ti ngon lo ta tuan bu re. Yaw ta ti ngon bu xia zin jiri la ya. Dar jia lu khuk ta hua ti re. Ta ti ji xiong vi ngon bu jir cha ya. Yaw nyan ti khab si ge ta nyo chag re. Yaw sta tig yaw xia long hun jir la ya.
Ya sadam jangga ta hua ti re. Ta ti ji shong vi ma ku ji cha ya. Yung nyo ta da wa ta ta zun re. Ya ta pu ho ro tong chung ji re le ya. Mula ka cha yi ka da hua ti re. Ta ti ji shong vi ka ma ru ji cha ya. Yau nyo ti tor ji la ta za mara re. Yau ta ti ga ma ru ji gu ji re la ya. Shong cha mara ya cha ta hu mbu ra. Ta ti ji shong vi ka ru ji cha ya. Yau nyo ti ka na pla ta tu mbu ra. Yau ta ti thang kar dang ki chi ri la ya. Yau se ru hor chan da hua ti ri. Nyi ka su hua ar gu la ri ni chi yon ya. Yau ta ru hua ti tar ja po ta. Ti te rang yo na hi si chi ri la ya. Yau xe shi la san ta tar ji ma du. Rgar tha bu rang zin la yu pa ching da ya. Ta ching long ga yang hua ti ta. Ta dong wa da la ta ti ri mi la ya. Yau nyo rin chab do ta le pa da. Yau ta ri thang kar da wa ching da ya. Yau so ri xi ja ta gi yu wa da. Yau ti sim hong go to sa chi mi la ya. Ya pok sun thar wa ta to pa mi. Yau nyo ma kar sun nga to di la ya. Hwa tūp nā gā yīn tā yāng mā tū lā. Yāng dā lā mū tū cā tū kā rī kō yā. Yāng dā mī tū kūn dī tā nyāng tā gā pū. Tā tē rāng cā rā chī chā lā rī pā nā yā. Yāng wā lā tā gā sā tā kā tū lā. Yau ka ka ye ma la ma tang di na ya. Yar ja chan nam chi ta siam zin re. Ta te su yin lu cha zim di la ya. Yar da ji ti la ta te tar ko. Hal ko na na vi wa rim di se ya. Yang ma ku la la tan di wa mi. Yang de tu te la te tar di shu. Kala ta long nu cho ge. O ke ge lun bu cang ma ge. Ta te rang ta da ge sta mu sta ji ne. Ka lang ge mba mba ge tu mar de. O la xing shu gwa yung nu de. Ta tra ge ge ga ma hong cang ma sta jie li. Tēyāng wō lāng nīgā nyam rūp kā hōng chīn tā chīgī yā lā hēwī. Lō chīg kā rā gā āyān jī chīg kō gār gō nī. Ārdā lūn tīg sā lō mā shtā wā chāng mā. Hwār gā lā hōng gā ndā lī. Chīg gā tū gī jā wā tā. Shchā lū nāng sā lā gā yā shtā gā ndā lī. Shkāl wā jīn tā. Tā chīg gā gā lāng chīn ārbā chū gā ngā rā chāng yī. Ko tuk chung zung ta mbar ni. Sin nu ga ko raag nung bu gung chun chi. Ktir ka chen bu ga mbar mit tan za li. Te tang tib zin ta. Ardak ka rjung rup ka khtam zin li. Arji par xe na rkab ne yang. Ju xa ga nang tun. Ten cim zi ga ko no ma tu. Rjung di nang ga yang. Ndi wa chi zi me ka xung gu ka.
Tani dolong sepi gna dong li, shuk chir gjak cha ma hap chang, kayang zong lang tsita, ndor tan tsil, dolong ge, kur ge, ar yung kag xa pir kar te, leo te tikar zog so. Leo dimba, kama lang sepi gar tun te, lang tsukur go dil hpi ying go, tang rag nzav lang chib sang che, Jinchul chuka taji pil. Teyang kiksim jewi ngu. Ariksim gumbu gaganap til. Aringa tikche rang sil. Aringdi pami po nya. Adijin jombi jasi. Qadab jindali huawu. Nakshigu dikka kagnun. Karshigu slagin tili. Jaisin jungu gaganishan. Gwanag wuchi li sla. Slagla mayi nodag. Nzambu gulung gagdaafla. Ajewul niga xersin. Adachil chubji gagshema. Orzonchin chubji gagtaydag. Nzamlan kisir jewo chimchug nora gagdaandil. Hkankur khwati simche. Iyankur tambi mabdan shiatil taglaq jangsim. Khwati tirtin jache. Pak xerin tangzi. Maashan tsula darche. Pana loyag nima. Taqzik ndakirik shibinda, alachin nima khanda. Khonchin ardawa tsinda, ardi shkansungda wu chawig. Qanam khangpa janji kewig, sa tqpa janji tqkawi. Kisra qamqa jawoshi, tuku gayinchin chanli lahteni, shugzhiga dhigji jawo chama hab. Shugunsim taayiga, ajankim tamchi sitar chanuji zongni. Ғыңды сырның көргөне, нзамлан чауқтырды. Ұрзоңчын чөбжетті, ұрзоңчын тұңлинді ба хави. Әржанкім тамчыл, әрңеді бүкчі ноян чығы. Шенліп чердірсін чі. Чықпін запан та тұғыла, шапты бүкчі бүкчісі, потан сандықтығысыға яң тұңты, шықысы ба, түкшітті ламуғы қанамжыр чиңы Қшид дарави цей чуңағы торыңқа, ғазым осылын көрігді, чамлығы нұңғызға. Лоңып кі намқаны, қытын кәру ғылғым тавағы нейла. Ма нені қынармын жамуды, санғи шамыз зікшау ачып, қайымдың ғым өзгір өтті тіл. Насуғын қандуын бұмғы көрі, әржамчуғы чивығы тағы қыва Lortingan garmanda lenga.

jilin Ya ta la la mu ta la jilin ya Ala ala jim lo lo ni jilin Ya ta la ga ma la ga ni jilin ya Ani chi yang ka ta xiao ka mo ji ni yema chi ke ke na zo ka mo ji chen ya ka ni yi de nga de na xiao ka mo ji ni ma long ke ri ngi kan ro ji chen ya Ani shumalang kwarchila shumkamu jini Maktirka pama kandru rinchinaya Sandandagma kamu topi jigayo Ngarongzong chiyambali rung jichaya Yung kuxum kandru po nya yari mo Yung shib cho chin chan le di ma ya Anan kum la jan mo ki kar raji mo Ya ta ni shim cho ki sar ri jan ya Chu sa ti ma yin la zung wa ya ji ni Di ta ta ni mi nga tru ji la ya Ya de chin da na chan la hu ma la ya chun da Ya zung chin zung chu cha ma la di ha ba ya Ya tan zhu yung la pan bi ye ji dun Da lak bi zhu ni san me ri che me ya La gong mi kwa ngon zhem ni ye ri ta La ji bin zhu dun lak ni ye ri ta ya Ola gambar jaga pa zani yari ta Tunan zantinan tar shirani yari ta ya Yang ten so tunan jaga ni lga jira Yang ima jen chuchan lwi yari ka ya Yang ta tung dha ma dhan dha ya ji yo Ta ling gu yu pa tuk mar ji ge ya Tu ning gag mal san dhu wa ta ya ji ge Ling ta dhe shin ban ta mar ji ge ya Ta ti shiran za pan thar ji ye chi khu Li to yin zhe zhe bin ji wu chi gan ya Yin sa me sung zhe le xie yi ye chi xir La tang zhe ge tang ni mer gu pa chi yu ya Yin ma wu ne ge xiu zhe le ri ge ri chi Ya ta ni dung wa mi bi ri shir ya Yang ta di li gar jur wa ya ji gu Yang ta tan cha mu lang gar ji di ya Yang ya li ja bi ja ta gar yi sa Yang tim dir ga bi tir tum ri la ya Yang nyarir gavi galari ye chilun Yang starin jugo pigunri ye chigirji ya Tarang jilar urti dikara raritang Yang khitang jugo zila suri pa ya Yang sehna shirma mabjina yari shu
yang tak pila cik lewari tangaya. Yang tak minjik telama cik yari ta. Talik nyik tam jilolari jaya. Yang kum chuk la su pal cik yari cho. Yang dap tig pung sang gari tulaya. Yang larg nyan buk sin kura rari tig. Yang dip jil la din ta tig di doya. Yang tam sang gu ngu ala yari tul. Ya sung tung duk bi gan tig di chulaya. Yang tam bi shah yung jil ta rari kig. Tan jik tan diya bi mo lung nari tibaya. Ya di lag ta si ye me to hori jil. Tun ta su tig la nga var nari shaya. Al ku na nya jan cho pa yari yana. Ta ma ku la lan di lwa chi me laya. Alangas jibi tiga la tirta rari shogu. Ta khusungi nam ki gaya nga mertna war jirnara. Arjyam chogu tambi irgunpa la. Ma nini ga longtan la. Arzugti ra nga kesar ka shawa la njibti memil. Tari shogu jiga dhkhung chum. Ta ga gadam ta chul. Arzungar ba gaya ta lano. Arjyam ka mardi la konu tan. Xiawan tatak slanji dhapir kamdir. Garshuk layang tangarak xutunda. Ardil nagshuk shaka mardangwi. Taganung xiawa. Galang karu qayili jawaygu. Argaftug tunchun tungana. Ta manjizg meka rgungni. Chishinaga xiawi katsala. Shchikun suka. Galang hongurar jalan tamchiku tsukwi. Chikayini. Qayarda rayi tse chikhsimla, agwanzidka qalangkaru qayajika, argartin hchon suk chemo, shiqa dinsamini xashtakchika ranga tsukjayinu ga kwaachnati. Shukchir jakag tamchi layang kakuk tamchi konyori, ponya sosu tishtangta, tishtara nzumgonu ga kwaadagi. Qalang hchtomil warsimga qongora, qalangku lipsi tamchi ki, Kung kwaartara kama te khtagtang chamu ga tangtul. Galang ga rgoon kag chiksam ga lama ga chirgita. Khtagtang warma ga kchigirta likan thumanta. Agay ga roon chukribji chattang. Ndi gayayinta rjyam chuk yibjin norara. Lasi ga drabla sebjil. Kekuna namnila gazam gar nima tang ardawa chenra. Shukhtsam sayang alang chendang chungsam ng sukkja. Ajigir tamchi ko alang jaga alang chan chata. Hrtaqtang warma ga chungdi ra. Oorurta sukka alang ka chenbo. Khsirngil rovi chata. Thakurta shagar jakag tamchi jigir. Yel khchigra chenbo ga chati. Argarchinta nzamla gayin chi tagpa. Ligir ka nangtayang chia mandrawa charib chubjil. Qadan mirawa, qadan kurga suqa, qadan ta tamchi ku urjiya chenbu xami. Xtochin tagdika sama, qalang chenrang chiksum sochir nuzga, qalang di nangkilka ardihuk sosoga, aremo si, ugrugta tamchi ku urdigni, tamchi ku nchaksachig nuzgi. Dani xtolang sera chibjil, warlang umbo sotu, marlang mirchang debja, nrondi sikir xoqtu, qayir gaya diwa, qoyorin zhiga diwa, stagrung zangga diwa, xialu xiga diwa, nama chila nyesib, gongyo la aka naga stiyo mincog maro. Cajang rawar gibja ra, gara xuxin jubjil, nagar stonkir jigni, zambu aqchig xuxim. Dardi xuxkar ngadig suqa, qalang sladi garo ga rdey xuq tamjil, chirnan chinchiga ngontan zomi. Di irjisa.
ardaddi tarkur jigisam. Hordi gammar naga jigni, njiangayogu dekhug chiyarga. Molong longchin jigni ra, de jinta stagzig ra suku. Atag ra shir, samba ra xiang xiang. Bera ra manab, zachim ra tagkir. Kachi ra asewa la suku. Shugjir jakag tamjiga khunan. Qamakhun tamjig gurdini. Arang gyanni lura nyanuga dachangra ardalam nyignuga arang gyanni lolam ardaga jil ardalam shikga jali shugjagan tsamjani setin chachir nawan tamtab nyishin chanchil uwayin tsamtsuk gangata dini arang gyanni sa rgirgdigi namka targagang wahnang tsugagang Tangchin kirkagang sagaji nyagagang. Aratang shtagagang nyembadadu ndigda arara. Tawadu lohtin tingtig. Chialongzu mylong tamtam. Shtena ganyi kamazu ni. Samba semchi malongzu gidawati. Tani tse chiksam ganang par. Arjiam chukar imbo chi. Shtonkur lanji sa gopa tamatangji. Argarchin

0: pa.
1: Pa.
0: Ba pa.
1: Ba pa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Ma.
1: Ma.
0: Pa ma.
1: Pa ma.
0: Wa.
1: Wa.
0: Cha.
1: Cha.
0: Wa cha.
1: Wa cha.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma ma.
1: Ma ma.
0: Cha.
1: Cha.
0: Cha.
1: Cha.
0: Za.
1: Za.
0: Wa.
1: Wa.
0: Za.
1: Za.
0: Ra ge ge re.
1: Ra ge ge re.
0: Za re.
1: Za re.
0: Cha.
1: Cha.
0: Wa.
1: Wa.
0: Cha wa.
1: Cha wa.
0: Za.
1: Za.
0: Da ge ge de.
1: Da ge ge de.
0: Za de.
1: Za de.
0: Wa.
1: Wa.
0: Xia.
1: Xia.
0: Wa xia.
1: Wa xia.
0: Darong tang chi gar zoya. Ba.
1: Ba.
0: Pa.
1: Pa.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ba.
1: Ba.
0: Pa.
1: Pa.
0: Ba pa.
1: Ba pa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Ma.
1: Ma.
0: Pa ma.
1: Pa ma.
0: Wa.
1: Wa.
0: Cha.
1: Cha.
0: Wa cha.
1: Wa cha.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma ma.
1: Ma ma.
0: Za.
1: Za.
0: Cha.
1: Cha.
0: Za.
1: Za.
0: Wa.
1: Wa.
0: Za.
1: Za.
0: Ra ge ge re.
1: Ra ge ge re.
0: Za re.
1: Za re.
0: Cha.
1: Cha.
0: Wa.
1: Wa.
0: Cha wa.
1: Cha wa.
0: Za.
1: Za.
0: Da ge ge de.
1: Da ge ge de.
0: Za de.
1: Za de.
0: Wa.
1: Wa.
0: Xia.
1: Xia.
0: Wa xia.
1: Wa xia.
0: Darong tang chi gar zoya. Ba.
1: Ba.
0: Pa.
1: Pa.
0: Wa.
1: Wa.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ba.
1: Ba.
0: Pa.
1: Pa.
0: Ba pa.
1: Ba pa.
0: Pa.
1: Pa.
0: Ma.
1: Ma.
0: Pa ma.
1: Pa ma.
0: Wa.
1: Wa.
0: Cha.
1: Cha.
0: Wa cha.
1: Wa cha.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Ma.
0: Ma ma.
1: Ma ma.
0: Za.
1: Za.
0: Cha.
1: Cha.
0: Za.
1: Za.
0: Wa.
1: Wa.
0: Za.
1: Za.
0: Ra ge ge re.
1: Ra ge ge re.
0: Za re.
1: Za re.
0: 차
1: 차
0: 와
1: 와
0: 차와
1: 차와
0: 자
1: 자
0: 따그그뜨
1: 따그그뜨
0: 자뜨
1: 자뜨
0: 와
1: 와
0: 샤
1: 샤
0: 와샤
1: 와샤
0: 다소 죽을 건데 따라 지금 턴자 re to nun zhe ge to zhong na ba da cheng mi hui qi ka xi ra hong ni ju xi wa ge to ge xia de ra hong ni che zhe ge to ge ra de da rong hong ni ju jil to ge ha de ra ndo sheng bu chi ju yi ndo chu ngo na ni tang xi gan dun xia sa a ya xia wa xia wa sa ma sa ma a jia ga zhe zhe a zhe ya ma ya ma ra la kha sa ra ma ra ma la la la la xa wa xa wa sa cha sa cha ha a ha la na ro lo ha lo a ma a ma ta che cho sto via xia
1: xia
0: sa
1: sa
0: a
1: a
0: ya
1: ya
0: xia
1: xia
0: wa
1: wa
0: xia wa
1: xia wa
0: sa
1: sa
0: ma
1: ma
0: sa ma
1: sa ma
0: a
1: a
0: jia ga zhe zhe
1: jia ga zhe zhe
0: 아적
1: 아적
0: 야
1: 야
0: 마
1: 마
0: 야마
1: 야마
0: 라
1: 라
0: 라
1: 라
0: 하
1: 하
0: 사
1: 사
0: 라
1: 라
0: 마
1: 마
0: 라마
1: 라마
0: 라
1: 라
0: 라
1: 라
0: 라라
1: 라라
0: 하
1: 하
0: 와
1: 와
0: 하와
1: 하와
0: 사
1: 사
0: 차
1: 차
0: 사차
1: 사차
0: 하
1: 하
0: 아
1: 아
0: 하
1: 하
0: 라나로로
1: 라나로로
0: 하로
1: 하로
0: 아
1: 아
0: 마
1: 마
0: 아마
1: 아마
0: 다른탕식할소야샤
1: 샤
0: 사
1: 사
0: 아
1: 아
0: 야
1: 야
0: 샤
1: 샤
0: 와
1: 와
0: 샤와
1: 샤와
0: 사
1: 사
0: 마
1: 마
0: 사마
1: 사마
0: 아
1: 아
0: 자가브저저
1: 자가브저저
0: 아저
1: 아저
0: 야
1: 야
0: 마
1: 마
0: 야마
1: 야마
0: 라
1: 라
0: 라
1: 라
0: 하
1: 하
0: 사
1: 사
0: 라
1: 라
0: 마
1: 마
0: 라마
1: 라마
0: 라
1: 라
0: 라
1: 라
0: 라라
1: 라라
0: 하
1: 하
0: 와
1: 와
0: 하와
1: 하와
0: 사
1: 사
0: 차
1: 차
0: 사차
1: 사차
0: 하
1: 하
0: 아
1: 아
0: 하
1: 하
0: 라나로로
1: 라나로로
0: 하로
1: 하로
0: 아
1: 아
0: 마
1: 마
0: 아마
1: 아마
0: 다치친듯따라지금톤자
1: 샤사아야샤와샤와사마사마아자가서저거아저거야마야마라라하사라마라마라라라라 Ha!

0: Hello. A. Ma. A ma.
1: Re. Tarung thang si ga thon ra.
0: Sha. Sa. A. Ya. Sha. Wa. Sha wa. Sa ma sa ma a cha ka zo cha ga a cha ga ya ma ya ma ra la ha ca ra ma ra ma la la la la ca wa ca wa ca ca ca ca ha a ha la na ru lo ha lo a ma a ma
1: re to nun zhe ke ta zong cem de ni ju de mu xi lo zhong na ba ta cheng mi hui qi ka xi ra Хүнгі нерніғі тұққа аңсылып жорсу зину ды чая. Лобцын ды үгчі чыцын күғы ңа го чыкю ел. Шыңына чыцын дұңу мау ми таңқшыға андон. Күгі, шамчы, жыңы, нару, ка күгі кү, ка шамчы кү, Ka-ng-ng-ke, ka-na-ru-ku, ka-g-g-ku, ka-sham-chu-ku, ka-ng-ng-ke, ka-na-ru-ku, ka-g-g-ku, ka-sham-chu-ku, ka-ng-ng-ke, ka-na-ru-ku, Nga ge ge nge, nga xiam che nge, nga zheng nge, nga na ru ngu, cha ge ge che, cha xiam che, cha zheng che, cha na ru ju, cha ge ge che, cha xiam che, cha zheng che cha na ro cho ta tang cham de rig se che ya ta che chu don su chi zo ya ge ge
0: ge ge
1: xiam che
0: xiam che
1: zheng e
0: zheng e
1: na ro
0: Na ru.
1: Ka ge ge ke.
0: Ka ge ge ke.
1: Ka xiam che ke.
0: Ka xiam che ke.
1: Ka zheng ke.
0: Ka zheng ke.
1: Ka na ru ku.
0: Ka na ru ku.
1: Ka ge ge ke.
0: Ka ge ge ke.
1: Ka xiam che ke.
0: Ka xiam che ke.
1: Ka zheng ke.
0: Ka zheng ke.
1: Ka na ru ku.
0: Ka na ru ku.
1: Ka ge ge ke.
0: Ka ge ge ke.
1: Ka xiam che ke. ka shang che ka ndang e ke ka na ro ko nga ge ge nga shang che nga shang che nga ndang e ge
0: nga ndang e nge
1: nga na ro ngo
0: nga na ro ngo
1: cha ge ge che
0: cha ge ge che
1: cha sham che che
0: cha sham che che
1: cha ndang e che
0: cha ndang e che
1: cha na ro che
0: cha na ro cho
1: cha ge ge che
0: cha ge ge che
1: cha sham che che
0: cha sham che che
1: cha ndang e che
0: cha ndang e che
1: cha na ro cho
0: cha na ro cho
1: da rong tong si ga so bi ya ge ge
0: ge ge
1: xiam zhe
0: xiam zhe
1: zheng e
0: zheng e
1: na ru
0: na ru
1: ka ge ge ke
0: ka ge ge ke
1: ka xiam zhe ke
0: ka xiam zhe ke
1: ka zheng e ke
0: ka zheng e ke
1: ka na ru ko
0: ka na ro ko
1: ka ge ge ke
0: ka ge ge ke
1: ka xiam che ke
0: ka xiam che ke
1: ka ndang e ke
0: ka ndang e ke
1: ka na ro ko
0: ka na ro ko
1: ka ge ge ke
0: ka ge ge ge
1: ka xiam che ge
0: ka xiam che ge
1: ka ndang e ge
0: ka ndang e ge
1: ka na ro ko
0: ka na ro ko
1: nga ge ge nga
0: nga ge ge nga
1: nga xiam che nga
0: nga xiam che nge
1: nga ndang e nge
0: nga ndang e nge
1: nga na ro ngo
0: nga na ro ngo
1: cha ge ge che
0: cha ge ge che
1: cha xiam che che
0: cha xiam che che
1: cha ndang e che
0: cha ndang e che
1: cha na ro cho
0: cha na ro cho
1: cha ge ge che
0: cha ge ge che
1: cha xiam che che
0: cha xiam che che
1: cha ndang e che
0: cha ndang e che
1: cha na ro cho
0: cha na ro cho
1: ya ta che chi tam nun der tar chi ton ja
0: ge ge xiang zhe dang we na ro ka ge ge ke ka xiang zhe ke ka ndang e ke ka na ro ko ka ge ge ke ka xiang zhe ke ka ndang e ke ka na ro ko ka ge ge ke ka xiang zhe ke ka na ro ko nga ge ge nge nga xian zhen nge nga zhang e nge nga na ro ngo cha ge ge zhe cha xian zhe zhe cha zhang e zhe cha na ro jo cha ge ge che cha xian zhe che cha zhang e che cha na ro cho
1: re to nu zang ge so zhong na ba da cheng mi ku ngi ni ni ge to ga ti ra ayang sil jor su gol hob chen mun thala chi chu yel ngana ta thung ge chi chen de ni thung chi gan dun cha ge ge che cha sham chu chu cha zheng me che cha na ro jo nya ge ge nye nya sham chu nye nya zheng nye nya na ro nyo ta ge ge te ta sham chu te ta zheng te ta na ro to
2: san ka na ba thang di cha chi le chen tong chum da ne zu go lesson dear song du ban dik song ja dang song dung gan kra ba cherang ta si ta kl ba tam dun chu che che ba ta kl ba gan zu cherang dang son ma ren chi ni yen ka ba ji mi le zu na zu yang ji zu
3: m za xiang zi wei nian kan zu guo nan ba rang li li kong ge de rang nin shou zhi zha dong yi lian chen yong sa dang cha er song sang nin shu ge di zu zhi ge dang ge ma nga ji tu nga zu yang ji ren zhi le da di mo xi zu guo nan ba

0: karma samchi war zankur jiev za dawa niev za pembi war helker melong lenchin shtong je dang za nyami nyen de thang zefto lenchin shtong je yen ti chular ge dang karma samchi ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamtum lenchin ta tong sha je yen
1: dil jil lamtum khyamu lam ni khela khap shu go toi kan
2: dravji lam tun dromu chemni chela sandab shen khan
3: dravji lam tun nyanmu nge ki chela sem khum jal khan
4: dravji lam tun
0: ti chulu che dang karma sem che ni ti chulu je chi war shugbi sarngir vchar tum sha je yin ti chulu je chi ni ti chulu je chi dang karma sem chi war zankur jie za mgmer dang za parwa za pemba ji la kangjong shalang lin chen shtong je yan la zankur jie za dawa dang za khba za pasang za nyima ji la kyar tum sha je yan
1: khtam je bien ba re din ne ti je mo zha yin
5: ti je mo zha re din ne kangjong je sen khtong yin
4: kangjong shalang
0: Titsulub jenyi ni, titsulub jenyi dang karma ji war, titong saringir tatong sha jiyin.
6: Tormin orkil along tingi, titong saringir.
0: Titsulub jenyi dang karma ji ni, titsulub jiksim war, nachung si bier gatsil lintzin fkartong sha jiyin. Titsul jiksim ni titsul juji war zankur jiv za dawa dang za lhba za basim ji la thobri ngir khu lin chen ta tung sha ge dang zankur jiv za mgmer dang za parwa za pemba za nyima ji la kyar tung sha ge yin
7: na chu ji bi ri chi ge to ra
8: wo bi wo yo xir ge shang kan
7: ri bi wo yo sin ju ye ka tu
8: na chu ji bi yel ji ji ge zhong zhong bao chu zhe zhe
7: na chu ji bi ga chi ge ta tu le zhen
0: Titsula juzhi ni, titsula juzhi dang karma ji war, titok saringir chashtong sha ji yin. Titsula juzhi dang karma ji ni, titsula juzhi dang karma samchi war, chimshchong dang cholim lintzin chashtong sha ji yin. Titsula juzhi dang karma samchi ni, titsula juongi war, gangchong shalang lintzin chashtong sha ji yin. Titsula juonga ni, titsula juonga dang karma ji war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za parwa. za pasang chi la jechi sarangir thatung sha ge dang zankur ri za mgmer dang za pemba za nyima chi la dalang ni shtong ge yin
4: a jel chi sarangir
0: ti chu la chu nga dang karma chi ni ti chu che chi dang karma chi war war nang thang ge phoni len chen ja shtong sha ge yin Titsula jechik dang karma jin ni, titsula jibdin dang karma ji war, chomchin dari lintzin chashtong sha ji yin. Titsula jibdin dang karma jin ni, titsula jubjil war, zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, nachung si bier gatsil lintzin tatong sha ji dang. Zankur riyev za mgmer dang, za parwa, za pemba, za nima ji la chashtong sha ji yin. Titsula jubjil ni, titsula jubjil dang karma samchi war, zankur jie za dawa dang za lhba za basang ji la gangjong sersim le chen shtong ji yin la za mgmer dang za parwa za pemba za nyima ji la cha shtong sha ji yin
1: arni nang tuin ji tam ya gangjong se chang ding ngi ki shu la sersim ni
5: gangjong sersim
0: Titsula jubjil dang karma samchin ni, titsula jubjil dang karma jibji war, jelchi saringir chashtong sha ji yin. Titsula jubjil dang karma jibji ni, titsula jirgi war, zankur riyev za mgmer dang, za parwa, za pemba ji la, chimshchong dang cholim lintzin shtong ji yin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la chashtong sha ji yin. 디초르 제르그니 디초르 제르그 등 가르마 섬치월 사른게르 냠족 렌츠나 동제인
1: 소는 워스클롱친
5: 소문 워스클롱친
4: 사른게르 냠족
0: 디초르 제르그 등 가르마 섬치니 디초르 녀셔 등 가르마 섬치월 варнын чэнди пони ленцэн татун шаджийн